0: 92.7 Hard FM kagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, oh la la baby. That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Sweethearts, eto na, nasa uling oras tayo ng ating program. The weather is fair. Maganda, sikat ang araw. Yung mga estudyante natin, nakapasok na rin, lalo na yung mga elementary students. Nasa mga klase na. At syempre, yung mga nasa loob ng mga bahay nila, ano pa nga ba? Ang ating mga duties and responsibilities, cleaning the house, hugas pinggan, limpyo-limpyo. Wala nang katapos ang limpyo ito. Diba? Ganun talaga ang buhay. Yan ang talaga ang duties natin. Yan ang talaga ang papel natin sa buhay. Kapag na iba, naiwanan sa balay. Limpyo dito, limpyo doon. Sige, padayon. Basta mahalaga, no? Naka-background sa inyo ang Hard FM. At maraming maraming salamat kasi nag-enjoy po kayo sa mga music natin. Ha? Ay, eto, sa lahat ng mga nag-abang ng swerte. Abangan nyo mamaya, baka naman pangalan mo na mabunod sa ating The Price is Rise Overload na mananalo po. Magkakaroon ka ng bugas at groceries. Ha? Padayon lang sa pagpaminaw kasi magdodraw na naman tayo ng isa pang winner na mananalo ng bigas at groceries. Okay? So ano man ang ginagawa ninyo sa oras na to? Sige lang, enjoy nyo lamang yung mga music natin. Teka muna, di ko makita yung mga shoutouts dito, ha? Kapitin ko na nga itong cellphone. Sadali ha. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Magandang umaga muna. Ito sa mga texters pa natin. Ang dami-dami nyo na pala. Ito, magandang umaga muna. I-shoutout natin ang kanya daw apo na si Colleen, Kurt, and Duday. Huwag sa akong aputanan. Dagang salamat ha. Thank you so much. Lagi silang nakikinig sa atin. And good morning, Jason. Si Sir Jimmy Coloson ng Norming Transco Taxi. Maayong buntag. Sana yung maganda ang inyong mga umaga dyan. And also, Raptor Taxi, Ana Lovinza, ng Oktubre, nakikinig din sa atin. Ay, good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Sana yung maganda rin ang inyong mga umaga. Alright! 8:14 at the clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Padayon lang mga sweethearts ha, sa pagpaminaw, walang lipatan. Manatiling nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, 28 minutes after 8 o'clock. Saksihan lang at December Avenue for you. Hey! Isang magandang umaga muna ha. Shoutout natin sina Madeline Villar Amistoso Dolor. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Naminaw ko din sa may Lourdes, Valencia City. Good morning! Thank you so much for listening. Si Ate Phil, all the way from Lapasan. Magandang umaga din po sa inyo lahat dyan, ha? Sa may San Juan. Yan, Lapasan. Thank you. Teka muna, yung mga lalabas sa bahay, yung mga bibiyay na. Papasok na sa kanilang mga trabaho. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Kasalingin natin si HBG Joseph ay kuratranaro ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Still. Good morning, sweethearts. Kanina, Jason, galing tayong Paloy. May kalawagan naman, maliban na lang pagdating dyan sa may bandang Bigaan Bridge. Pa-approach, papunta po ng Gusa, Jason. May build-up na po dyan kasi may isang trailer truck na nasiraan approaching sa bridge. Kaya isang lane na lang po yung papasok sa Cagayan de Oro, kaya may build up. Hanggang nakarating tayo ng Gusa Galaxy by intersection papunta ng Coastal Road, stop and go lang po yung masasakyan dyan. Nakarating tayo ng Alcura Bus Terminal, may kalwagan pa naman. Papunta po tayo ng Cornales Extension, ganoon pa rin, stop and go lang po yun masasakyan. Hanggang nakarating tayo ng Sembrito, maluwag pa naman ng Sembrito, Jason. Hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway papunta ng LSA. Maluwag po naman sa ngayon, Jason, hanggang nakabalik tayo, nakapunta tayo ng RNP Lies, papunta ng Patag. Maluwag pa naman sa ngayon, Jason.
0: Ayos, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you, HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sana nalaanan ko ngayon. Heart Masada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Aras natin, 8:30 na ng umaga. Oy, kada bulan, problema na po na ito ang mga Byronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ng mga biyahe o linya sa mga payment centers. Maayon na lang kay gipadali na usap sa GCash ang pagbayad sa bills with G-Bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya ng OFW ay receive sa GCash para diretsyo ng magamit pabayad sa G-Bills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants. Mao nga maminusan pa naghirapan kang ipadala, maayon na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa Gcash abroad via cash-in sa Gcash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official Gcash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LDC Bayad Center o guban pa. Hantod, 8,000 pesos ang pwede i-cash-in ng libre kada bulan. Maunga kung Gcash, masayo na kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mabiyahi pa. Libre pag yun ang cash-in, maunga mag-Gcash na. Visit the Gcash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272-721-39999. Other networks of fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Gcash, zero cash and fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at Gcash partner merchants nationwide. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM ka gaya the Aura City 93.7 Hard FM ka gaya take down hat tricks for you hey we get 845 times brought to you by Playtime Entertainment born for happiness oy sa mga tao mga brother Tim Sir Robles ha dagang salamat sa iyong pagbaminaw talaga naman every day yo no sana nag-enjoy ka ha sa ating mga music nalingaw unta ka sa lahat ng mga drivers natin, mga motorista, oy! Patuloy lamang sa pakikinig, ha? No, kasi naman, baka mabunot na yung mga pangalan nyo. Ibang taxi drivers hindi pa nakakasali, oras na siguro para sumali. Mamaya, bago ako magpaalam, ibibigay ko po sa inyo kung paano, ha? Sa mga bago. Pero yung mga luma na, alam nyo na, oh, alam nyo na kung paano sumali, eh. Di ba? Mamaya, bibigay ko. Samantala, 8:45 na! Oras na para mamigay tayo ng bugas at groceries. Mabunot agad tayo, second winner sa aking program, Roleta! Pili! Ang aming studio, nandito pa rin sa Vico Admin Building, Pameta Boulevard, Carmen Ilaya Abay lang sa West City Central School. Ops! Makasandig! Bunot tayo sa Dropbox ng Makasandig. Isa lang, ang nakasulat ay Makasandig. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Makasandig, Brian Authentico. O Brian Authentico ng Makasandig, congratulations. Ganun din sa ating first winner na si Michelle Aranado ng Barangay Consolacion. Congratulations! Valid ID lamang ha para maklaim na ninyo ang inyong mga papremyo. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, uli mga minuto ng ating programa, standby gyapon mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
0: Wait lang, ilang. Hindi ka. Ito dapat.
2: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

93.7 FM ginoon. 4 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, mga sweethearts. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama ko from 6 o'clock until 9. Sa lahat po ng mga nakinig ng Hard FM balita kanina. At syempre, congratulations sa mga winners ng bukas at groceries. Marami pang mananalo, ha? Daghan pa kayong makadaog. Kaya naman, tutok lamang kasi bawat oras may makadaog, ugbugas at groceries. At tapayan na po ang ating mga love songs. Siyempre kapiling naman si George at si Dr. Hart para sa ating music from the Heart program. Hanggang alas 11 naman yan ng tanghali. Siyempre pa 11 to 1, that's Harvey Stone sa program. 1 to 3 o'clock, that's George's Rebound. At siyempre pa, magbabalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 5. And don't forget, ako mamaya alas 7 ng gabi ang ating shoutout ng live. Si Harvey Stone naman yan para sa kanyang Rebound. Maraming salamat po. Of course, i-follow niyo ako, ha? O sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Hard FM. My name is Jason Steele. Mga sweethearts, have a great Tuesday. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Target ng Senate Impeachment Court na maglabas ng desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte pagsapit ng kalagitan hanggang katapusan ng Nobyembre ngayong taon. Ayon kay Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian na maaaring kailangan rin ng 30 hanggang 40 araw para matapos ang paglilitis kahit may 2 linggong break sa Senado sa katapusan ng Oktubre. Layunin din ng impeachment court na matapos ang impeachment proceeding bago magpasko dahil bumilis ang paglilitis at nabawasan ng mga testigo. Kaugnay nito, sa kasalukuyang mga impeachment hearing, tinatalakay ang Article 2 tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning, mga sweethearts. You're still the one who's putting smiles on our faces. We hope that we are putting smiles on your faces too. Ito na po yung mga love songs that will make you smile for the rest of the day. Music from the heart na po. Kasama si George at Dr. Heart. Good morning.
1: Good morning, George.
0: Dr. Heart.
1: Good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Kumusta ang smile natin dyan? Ang sarap sabihan, no? You're still the one. Kahit ano pa man ang mangyari, you're still the one. Ayan, Dr. Heart po at George na naman ang inyong makakasama. Dalawang oras tayo, ha, para sa ating Music from the Heart until 11 o'clock. And it's a Tuesday. Tuesday ba? Tama,
0: Tuesday.
1: No? Oh, well, buwelong-buwelong pa naman ako. Today is October 6, 2026. Ayan, ano ba pag-uusapan natin today, George?
0: Hi, Dr. Heart. We'll be talking about, medyo ano to eh.
1: Ano? Ano yan?
0: Parang feeling ko mahati talaga yung mga sweethearts natin.
1: Mm-hmm.
0: Eto ba, napapagana nga ba ng away ang isang relasyon?
1: Ayun. Ano ba yung sabihin nung napapagana?
0: Yung parang nabibigyan niya ng
1: flavor, parang ganun ba?
0: O ng
1: hindi.
0: Buhay.
1: Uh-huh.
0: Yung relasyon na siguro ando na sa puntong ano na, parang shaky. Or baka naman sa mga, you know, mga dull relationship, eto ba yung nagpapainit?
1: Kailangan ba may away?
0: Oo,
1: parang ganun na lang siguro.
0: Away?
1: Ano siguro sabihin natin? Kailangan ba may away sa
0: isang
1: relasyon?
0: Ayun. Pwede.
1: Matuturing din ba na lamas sa relasyon yung away?
0: Ay!
1: Nandiyan yan lagi eh, di ba?
0: Naku, sabi nga nila, lahat naman ng bagay sa mundo, kailangan talagang may, alam mo, may contradiction.
1: Uh-huh.
0: Kasi dito mo malalaman, matitest mo, kung tama ba o hindi ang iyong ginagawa or yung mindset.
1: Sige ha, paabot nyo sa amin, ano po ang take ninyo? Again, kailangan nga ba daw yung away? Kailangan ba ng away sa isang relasyon? Ayan, sa kailangan ba? Ayan, ini-edit na ni George. Ay, kita nyo na yan. Nakapost yan dun sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. At ganun din, ating text lines.
0: Again, 0917-1579927 at 0961-8924-927.
1: Ayun. Sige, maantay namin. Ayun yung mga comment, ha? Pag may away, nahurt ang isa't isa.
0: Ay, ayun naman, di mawawala yan.
1: Naha. Pag in love ba, nahurt ka din?
0: Mm? Ay!
1: Gino Vanelli coming in. His here's Hurts to Be in Love. 9:14, you're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7
1: ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kahit gaano kahit.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:30 in punto ng ating oras. So the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maayong buntag sa mga hindi pa gising. Hindi pa gising na hindi ka na niya mahal. Oh, wala'y sakit ay. Kami po yung mga kasama kang alas 11 po ng umaga. Mga love songs na alam, mudulot sa mga kasing-kasing na siguro nawala na ng, you know, hope and faith in love. Pagka mawala ng hope and faith.
1: Sometimes ganun lang talaga ang pag-iibigan. May kulang. Sometimes love just ain't enough, di ba? Kaya merong mga di pagkakaintindihan, George.
0: Correct. Yung kasi yung pag-ibig, sabi nga natin, para yung isang klase ng pagkain. Hindi sasarap yan kung wala yung mga lamas.
1: Ayun.
0: Kung wala yung mga ricado. Kung wala yung mga main ingredients. It's called love, but there's a lot of things that consist of love para maging happiness.
1: Ay, yun. Diba? It's not always a bed of roses. Correct. Ika nga, di ba? Merong mga ups and downs dun sa ating along the way, no? Na dinadaanan natin as we go along with the relationship. Siyempre, nandun yan. But we're mature enough. Pag pumasok kasi isang relasyon, eh siyempre dapat matured ka na. Correct. Diba? Hamtong ka na for that. To handle those ups and downs, those challenges in a relationship, ika nga. Tinanggihan natin reaction ng mga, ano natin, mga sweethearts natin. Na-excite ako din eh. Na ano tingin nila dun sa away na yan. Kailangan ba daw ng away sa isang relasyon?
0: Yan, eto. Batingin muna natin Dr. Heart 1069. Good morning, Heart FM. Makawala sa kakapoy. Listening from Patag. Si Earl John. I love your music.
1: Thank you. Sabi naman yung 8906. Good morning, Sir Randy. Snell talaga naman. Di dyan kumusugot o naay away ang relationship. Whether physical or verbal, ang away sa relasyon, it's definitely a sign of disrespect. And what's worse, baka if this is reported, in other countries, domestic violence is illegal by law. So sadly, dili pwede ang away sa relationship. Last resort na daw ang away kung mag-cheat ang partner. Thank you, 8906.
0: Si, ano yan, si Ig-Ig ng CDO Papel Republic. Good morning. Si Demsoy naman, mayang buntag. Thank you for always listening, Dems.
1: Ayan, mula naman kay 4994. Sabi niya, good morning po. Ang away kasama na sa relasyon. Boring kapag walang away. Padugang sad na sa kalami. O, di ba?
0: Totoo naman. Kasi nga naman, hindi nga everyday. Sabi mo nga, bed of roses or Merry Christmas. Merong ups and downs ang relasyon. Kaya normal na yung mga hindi pagkakaintindihan. Pero para sa akin, ang importante kung paano ninyo hinandle yan at paano ninyo na-overcome.
1: Ayun. Yun ang pinaka-importante. Alam natin na pagkatapos ng away, may lambingan yan na mangyayari.
0: The best part.
1: Sige, again, ang question of the heart po natin, pinag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes. Kailangan nga ba daw ng away sa isang relasyon? Ha? Ang text lines po natin, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And if you're online, naku, bisita na, punta na sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City for your comments and messages po doon sa ating messenger.
1: 9:35 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Ang

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:48 ang ating oras. And that's the question. Paano na kaya? Uy. 8 till 11 o'clock. We're up for you and you're up for us. I should believe that. Ay, ang love songs naman, George. Talaga nagpapagana yan sa ating mga araw. At may usapan pang heartwarming. Diba? Samahan kami ni Dr. Heart, ha? Hanggang alas 11. And speaking of, kasi, diba, gusto ko lang din ma-discuss, mapag-usapan yung ating question of the heart. O, sa mga kakatunin lang, bago pang mata o panghimuta sa... Nagkapi-kapi. O, kailangan ba ng away sa isang relasyon? That's our question of the heart. Ngayong Martes, ika-asais ng Oktubre. Naku. Sabi nga nila, hindi naman kailangan ng away para masabing matatag ang isang relasyon. Pero normal ang hindi pagkakasundo, lalo na kung dalawang taong may magkaibang ugali, pananaw at pangangailangan. Syempre, you're two unique individuals, di ba? Ang mahalaga ay kung paano kayo nag-aaway at kung paano kayo nagkakaayos. Di ba? Yun ang twist of the story. Paano ninyo finix yung inyong away. Minsan, ang pagtatalo kasi nagiging daan para sa o para mas maintindihan ang isa't isa. That's the good side. Pero, kung nauwi na sa panlalait, pananakot at pananakit o paulit-ulit na problema na walang pagbabago, hindi na ito healthy. That's not a healthy relationship anymore. Kaya yung pag-aaway, hindi naman sa it's really a need. Diba? Pero somehow, it brings a lot of characters for you. Ay, eto nakilala ko na. Ganito pala siya pag ganito siya pag naiinis. So, ganito siya. Ito yung mga bagay na nagpapagalit sa kanya. Diba, nakikilala mo yung tao. That's the good side of it. Tama ba, Ate Marifel? Oh, nag-message eh. Oh, dito sa ating question of the heart post sa ating Facebook page. Sabi niya, good morning, sweetheart, Doc, Heart, and sweetie George. For me, as a couple, normal lang yung mag-away. Hindi mo maiwasan yan. Importante marunong kayong makinig sa isa't isa at marunong kayong magpatawad. Ako po, ayoko ng away as much as possible. Gusto ko happy lang. Dahil hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Ayokong sayangin ang oras at lakas ko sa away. May away, oo, pero hanggang dyan lang. Oh, yung oras ng conversation namin, dapat hanggang dyan lang, yan. Hindi ko papalipasin ang oras o araw na hindi kami magiging okay. Ang away kasi po, isa rin yan sa magpapatibay ng inyong samahan. Dahil pagkatapos ng away, kahit maliit lang na ang laking pasabog ang mangyayari. Ay, I got that. Oh, hi daw sa kanyang hobby. Thank you. Dahil ang bait-bait niya. Thank you, Lord. Thank you, ate. We love you so much, Ate Marifel, ha. Maraming salamat for sharing. Ito si Ate Susan Kake. Sabi niya, good morning. Good morning din kay Ate Michelle Jean Ricairon. Sabi niya, yes na yes siya. Doon sa ating question of the heart, kailangan ba ng away sa isang relasyon? Ikaw maglagay ka ng bakit, ha? Oh, so that we can talk about or inyong mga karanasan, just like Ate Marifel. Oras natin, 9:50. Magbabalik ako. At si Dr. Heart, you better stay and keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
3: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. The company, now that I have you, hindi na kita aawayin pa.
1: Ay!
0: Mahimo ka na.
1: Sure ba?
0: Ay, naku, ang sarap pakinggan ng mga ganyang pangako. Pero baka napapako lang din yung mga ganyan.
1: Siguro, I can safely say, Dr. Mm-hmm. Hart, na walang relasyon na walang away.
0: Aha. Uh-huh.
1: No? I mean, hindi man sa super away-away ha, pero mm-hmm. may mga hindi pagkakaintindihan. Sabi nga eh, may isang listener na talagang na napukaw din ang aking kanina. Sabi niya kasi, that's where you know the person at yan yung nagpapatibay ng inyong relasyon.
0: Diyan din lalabas yung true colors, di ba? Kung ano talaga, kung paano mag-handle ng situation na parang may pressure ng konti. Diba?
1: Siya ba ay, siya ba yung tipong confrontational na talagang, homie, asan ka galing? Yung mga ganong tipo. O siya ba yung tipong, alika dito, usap muna tayo. Ganon.
0: Diyan daw din malalaman, George, pag tumataas yung boses.
1: Oh.
0: Talaga, ay, parang red flag. Diba?
1: Yung pagtaas ng boses, alam mo may reason yan.
0: Ano?
1: Para maglagay ng emphasis doon sa
0: sinistress, ini-stress out mo lang na yung ano mo, yung right mo.
1: At saka, agree ako to what we know dun sa, nakikita din natin sa social media na correct the person in private.
0: Ay, oo.
1: Do not,
0: kahit sino naman, kahit hindi sa mga jowa, kahit siguro sa mga,
1: correct.
0: Ano tag nito, sa mga bata.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Kasi the more na ipapakita mo sa ibang tao, mm-hmm. na you know, imong gistoryahan ang tao,
0: mm-hmm.
1: makita, alam, grabe naman.
0: Siyempre, paglalaban mo din kasing self mo, di ba? Ayaw mo naman makita in public na ginaganyan ka. So, magkakaroon talaga ng heated argument
1: correct.
0: Parang ganun na mangyayari. Kasi, siyempre, ayaw mo naman na magpapatalo sa ganyan. Kasi marami nga nakakakita. Whereas, kung nasa private kayo, may nagkakaintindihan. Pilit na iniintindi yung isa't isa.
1: Yung nasa, ano kayo, peaceful state, tapos nasa lugar kayo na you can relax.
0: Yeah.
1: Hindi yung tipong may stress kayo din.
0: Mm-hmm.
1: it really depends.
0: Nakikinig si Ma'am Joyce ngayon. Good morning.
1: Hi, Joyce. Good morning.
0: Sabi niya, wala sanang away kung walang realization ng men are from Mars.
1: Talaga,
0: that's my peace sign. May karugtong yan actually. I think it's from John Gray. Hindi lang ako sure ha. Nadaanan ko na yan.
1: Uh-oh.
0: Men are from Mars and women are from Venus.
1: Actually, yes. Because Venus is a female planet. That's what they...
0: Kaya nga daw, sabi-sabi, para magkaiba kayo ng...
1: Perspective.

0: you choose this person mm-hmm. because you felt the love in this person.
1: Yung.
0: Hold on to that. Kasi mm-hmm. kapag yan, pag yan nawala na, maraming relasyon ang nasira dahil dyan.
1: Talaga?
0: Oo, maraming relasyon.
2: Talaga.
0: Iyak na ako.
1: Di ba yan yung hiwaga ng pagmamahal?
0: Correct.
1: Di ba? Especially
0: correct.
1: When you're tying the knot, di ba? You're going mm-hmm. to submit to this person.
0: Correct.
1: Na hindi, di ba? Hindi nga tayo minsan nagsasubmit, hindi nga tayo nagpapatuo doon sa mga magulang natin, di ba?
0: Sa kanya pa kaya.
1: How much more this
0: dito
1: person na hindi ko...
0: Ngayon ko lang nakilala sa buong buhay ko.
1: Daw sabihin na natin, sige, magkakilala kayo.
0: Yes.
1: Naging mag-uyab. Mag-uyab. Ngayon. For how many years?
0: Yes, yes.
1: Pero hindi natin talaga lubusan nakikilala pa yung taong to.
0: Totoo yan.
1: I tell you.
0: Totoo yan.
1: Lalabas at lalabas din yan.
0: Kaya minsan yung pag-aaway, that really makes us realize a lot of things. Kung sino ba tong taong minamahal ko. Kung hindi naman sa, alam mo, walang masama. May kanya-kanya tayong way to face, you know, mga ganyan, mga quarrels, mga hindi pagkakaintindihan. Pero pag mahal mo, hindi mo kailangan siyang ikahiya. Kundi, pwede mo iparealize sa kanya that this is the better way.
1: Yeah. Okay lang siguro. Para sa akin, okay lang siguro na ganyan, di ba? Pero wag lang talagang umabot sa sobrang grabe na, di ba?
0: Yung
1: pag-aaway.
0: Correct. Ando na yung pisikala.
1: Eto muna, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin mula kay Sabaka 4268. That's 4268. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Naminaw may duha sa akong sister na si Lornette Gieb. Ayan. Takna. Kabulo o kaon.
0: Hi, Mami.
1: From Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning.
0: Good morning. Ito naman 7407. Good morning to all listeners checking in. From Camp Phillips, magandang umaga po.
1: Hi, good morning. Dumaraming mga listener natin dyan sa Bukidnon. Wala naman kay 000 Demsoy Robles. Ikaw to, alam ko. Sabi niya, kung walang away, walang lami na. Dagkong away na yun, mahita po.
0: Agay, anong away ba?
1: Sama na, Demsoy, away damang.
0: Away sa kama.
1: Oy, wala akong sinabi. Ay, sabi ko, magpa-away ng damang.
0: Alam mo ba, ito ha, Dr. Hart. Alam mo ba, as per study, that the best place to talk is bed.
1: Ay.
0: Sa bed.
1: Ay, alam mo bakit? Away. Sabi mo naman kasi kanina, away sa kama. Akala ko yung pinaka the best way na mag-away sa bed.
0: Sa mga couples ito ha, kasi bed, kung...
1: Ting-ning-ning. Ang programang ito ay SPG.
0: Hindi kasi relax kayo eh. O, di ba? Relax kayo. Yung mindset kasi natin pag nasa kama tayo.
1: Ang alam ko naman yung klaseng away.
0: Papahinga. Iba yun.
1: Ano sabi mo?
0: Iba yun. Layo pang Grabe Friday.
1: Ayan, saan tayo dito? 3903, sabi niya, hi Dr. Hart and Miss George. Pabiyahi me to Bisigan. Saan mo yung Bisigan?
0: Oo,
1: para naririnig ko na yung Bisigan. While naminaw daw sa inyo, trip kaayo ang music. Shout out ako sa mga sakay. Mga taga City Agriculture Office. Ayan, hi sa inyo. Hi, Jazzy.
0: Hi, good morning, Sir Jazzy. Ito naman si HPG Noel. Nako, what I tell the young couples that are getting married is you're going to have quarrels, and on some things, you're just going to have to agree to disagree. And when you go to bed at night, kiss each other and tell each other that you love each other. Mm-hmm. Don't go to bed mad. Life is too short. Keep it simple. Walang forever lagi. Pero ang ganda naman, sabi niya, walang forever na
1: away. Walang forever na away.
0: Ganda nun, Kuya Noel. Happy morning. Thank you. Ayan. Thank you.
1: Sana lagi magkakaintindihan, di ba? Ganun talaga yung gusto natin, di ba? Para way samok, ika nga.
0: Correct.
1: Oras natin, 24 minutes after 10 o'clock. Keep your messages coming. Do text us. Dun sa ating text lines. Again, ang pinag-uusapan po natin ngayon, sweetheart, ang ating question of the heart. George?
0: Kailangan ba ng away sa isang relasyon?
1: Ayan. Mga text lines po natin, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online, ako, meron na tayong post. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, and you can message us through our messenger. Yeah.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. I think this is the right man's mindset. Stop and talk a while. 10:35 ang ating oras. Kami ni Dr. Heart. Wait, teka lang, umuulan-ulan na ha. Kumusta kayo dyan? Habang nag-enjoy sa love songs, gahinoktok, or galimpyo sa balay, kapag hugas sa plato, George, garedi na mi, George, kipaniudto na. Let's relax together. Enjoy the weather. Dito sa ating Music of the Heart. Hanggang alas 11 po tayo. May mga love songs na samot na magpabugnaw sa ato ang sa ating weather. We're up till 11 o'clock.
1: Mm-hmm. Ako, George, ang ganda ng mensahe na yan na kanta ni Jose Marichan.
0: Yes. Diba? Oh.
1: Sa gitna ng mainit na nararamdaman na yung isa't isa, it's because of the differences now with each other. Can we just stop and talk a while? Let's talk about this, diba?
0: Break muna.
1: Pag-usapan natin ang mahinahon. Ganun siguro ang kailangan.
0: Correct.
1: Hindi, na, hindi man natin maiiwasan na merong pag-aaway, no? Siguro gawin natin, kaya natin gawin yung constant communication.
0: Yes.
1: Yung pag-uusap.
0: Alam mo yung parang kada away, you pick a lesson, apply it to the good times, and then pag may mga hindi pagkakaintindihan ulit, you know what to do.
1: Uh-huh.
0: Alam mo yung, ah, okay. So, we know how to control.
1: Yun.
0: Lalaki pa siya. Kasi, yung tendency kasi niyan, Dr. Heart, nandun yung bugso ng puso natin na gusto kong sabihin, na gusto kong sabihin sa'yo.
1: Yun.
0: Yun ang nagpapaano, yung nagpapainit eh. Yung parang gusto kong sabihin talaga na ganito. Gusto ko iparating sa'yo
1: yung gusto mo igiit yung anong nasa sa loob mo.
0: Diba? Hindi ko na masabi-sabi. Or nasasabi ko man, na-express ko man, maybe in a way na hindi mo din maintindihan kasi nga siguro you're using ito yung pagpagsigaw, yung mga ganun. Eh, syempre kapag nasigawan ka or naanuhan ka, minsan nauna.
1: Eh, dipod ka papil, di.
0: Oo.
1: Diba?
0: Minsan nauna kasi yung, ano.
1: Yun dapat, di ba? Pinag-uusapan ng mahinahon. Ika nga, lahat ng mga problema, lahat ng mga away. Ayan, lahat ng mga pagkakamali, pag napag-usapan. Na huwag sanang ulit-ulitin na. Kasi hindi masarap ulit-ulitin yan. Ano lang yun eh, iba yung alam ko na masarap ulit-ulitin.
0: Ay, oh.
1: Pero yung away, huwag na, wag, hindi masarap ulit-ulitin.
0: Huwag naman everyday. Oh. Pero yung away kasi, pwede naman siya na nandyan every now and then. Pero pag always kasi parang nakaka-drain. Nakakapagod din pag lagi nag-aaway.
1: Eto mula kay, may message time mula kay Ate Marifel de Quito Ahes. Sabi niya, wow, my favorite. Nothing's gonna change my love for you. Ay, nothing's gonna change my love for you, Heart FM. Yung pala. May karugtong na Heart FM.
0: Thank you,
1: Ate Marifel.
0: Thank you. Sir Efren Wayan at ang Wayan family. Oh, ay, kasi si Jason kanina. Yun nga. Tama naman si Sir Efren. 80 days. Tama. Happy Tuesday.
1: Ilang araw na?
0: 80 days na.
1: Kuya Efren, yan na yung trabaho mo, ha? Ikaw taga-remind na nga. Ikaw taga-countdown natin.
0: Pero happy morning sa Wayan family. Batiin lang natin ang mga taga-fill-outs din. Fill-outs na sweethearts natin dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan. Greet natin si Boss Ricky, Ma'am Beth, at si Sir Charlo.
1: Yun, si Ma'am Beth. Hi. Mga kaibigan natin dyan sa fill-outs adventure.
0: Maraming salamat.
1: Valley Green, maraming salamat for listening. Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Heart. Para sa akin, dapat lang pagpuno na, kailangan magkaaway. Para mailabas daw ang sama ng loob sa isa't isa. At may dahilan kung bakit kayo nag-aaway. Ayan. Tandaan po na part sa relasyon ang mag-aaway para ma-settle down ang problema. Always relax and pray for peace and unity. Yun yung number one daw. Shout out sa mga kanyang pasahero paingon sa SM Downtown. Hi, Ma'am Elvie.
0: Good morning. Ayan, good morning din kay Van Nice. Ayan, shout out for One Day Biggest and Closing Garage Sale. Today, dyan sa Maynia, Lapasan, near Lapasan National High School, Abejo Nation. Ayan. Thank you, thank you.
1: Wala naman kay Gigi Hazel Kaitu Naming. Sabi niya, hindi kailangan ng away. Ayan, pababa ako, Georgia. Para maging matatag ang isang relasyon, normal ang hindi pagkakasundo dahil magkaiba kayo ng ugali, pananaw, at ganun din at pangangailangan. Pero ang mahalaga ay kung, mahalaga yung importante ha, ay kung paano nyo hinaharap ang inyong conflict. Hindi sukatan ng pagmamahal ang dami ng away. Ang tunay na sukatan ay kung pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan, pinipili pa rin ninyong ayusin ang isa't isa. Ayun, pinipili ninyong ayusin na isa't isa ang at ang kanilang relasyon. Ayan, maraming salamat. God bless din po sa inyo. Shout out sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may para makabalan.
0: Happy morning. At si Mami Amy, maraming salamat. Mayor Miles, happy morning. Mami Roxanne Masha, Wilma Osorno, Norimer Sakala, Samuel Mosquita, Minardismo and BBQ Families at Nananagapaminaw. Thank you, Mami. Good morning, good morning.
1: Oras natin, 10:42 na po ng umaga. Kumusta kayo dyan? Ano bang ginagawa nyo sa bahay ngayon? Sa mga nasa opisina, nagre-relax-relax pa rin ba kayo? Ayan ha, padayon gihapon sa pagpadala sa inyo mga messages dun sa ating text lines at ganun din sa ating Facebook page. 10:43, magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukid Noon. More than words. Oh, diba? Yung lagi yung ginaanin natin. There's something about those words.
1: Yes. Alam mo yun, yung parang small gestures can say a thousand
0: words. Ayan. Meron pa ba? Meron pa mga mensahe?
1: Ay, patingin ko lang din, Dr. Hart, yung mga listeners natin dyan sa Madonna and Child Medical Center. Thank you sa inyong pagkikinig. Ay, to Mami Roxanne Macha, ha? Ayan, maraming maraming salamat din kay Ate Manely Napolinario and maraming salamat.
0: Matsalam.
1: Listening. Yeah.
0: Lahat din ng taxi drivers na naka-tune in sa Heart FM buong araw, buong gabi, 24 oras. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ganun din mga bus drivers, city buses, at ganun din mga TNVS drivers. Yeah, maraming maraming thank you.
1: May pahabol pala dito, Dr. Hart. Si Ate Wilma Tessie Pabua, Lea Banak, Alec Ita Napolinar, Gagang Yase Delmar, Joy Page. Ayan, maraming salamat sa inyo pakikinig.
0: Ayon. George! Pag-aaway, lagi nangyayari.
1: Na, okay lang ako para sa akin, ang pag-aaway at ang hindi pagkakaintindihan, given na kasi na we are unique individuals, nandyan lagi yan sa buhay natin. Pero, wag niyo sanang hayaan na maging hadlang yan to really get to know the person in her or him, you know, deeply. Gawin niyo siyang way of maging way siya na matatag ang inyong relasyon. Not to break it.
0: Ah, diba? Minsan sa ating pagsasama, merong matamis at meron ding mapait.
1: Tama.
0: Hindi laging matamis. Sumupod.
1: Ay, oo. Kasi...
0: Pero...
1: Tama.
0: Pero kung mangyayari man yan, eh dapat siguro pinaka-importante pa nagkaroon ng away dun sa mga ating minamahal. Eh dapat pag-usapan. Speak up. Pero sa mahinahong paraan. Huwag naman yung mahirap din naman kasi na tatahi-tahimik lang. Hindi naman tayo manghuhula at hindi nasusolusyonan yung mga problema natin kung hindi tayo bumubuka ng ating bunganga.
1: Yes. Hindi naman mind reader ang bawat isa. Alam niyo yung tipong tahimik ka tapos parang hindi mo... Wala kasi clueless ka eh kung ano nangyayari. Kaya maging way o maging lesson yung pagiging magandang communicator para to fix what needs to be fixed.
0: Hindi naman ako naniniwala na yung katahimikan ay nagiging solusyon ng hindi pagkakaintindihan.
1: Correct.
0: Diba?
1: Pero tama din yung ano na na-touch ako dun sa sinabi ng mga listeners natin na huwag niyong hayaan na lumipas yung araw na magkagalit kayo.
0: Oo, yung matutulog kayo na nagtatalikuran kayong dalawa. Ay, nako!
1: Diba?
0: Huwag magtalikod. Sakit yun.
1: Sakit. Break muna kayo ng mga kapag nasa heat off, ano na kayo, emotions. Mga 2 hours, ayan. Tapos after nun, usap kayo ulit. Try niyong pag-usapan ulit.
0: Ang sarap kaya, pag natutulog kayo, pagkatapos ng away, tapos matutulog kayong magkayakap.
1: Ay!
0: Oh, diba? Ay.
1: Sarap niya.
0: Kasing sarap ng paglanog-lanog ng Heart FM dyan po sa may Zone 5 sa Bayabas.
1: Ay, happy morning, 0825. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
0: Ayan. Ako, wala na tayong oras, George. Tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong pag-participate dun sa ating Question of the Heart. Sa pagbibigay rin nyo ng inyong mga mensahe, inyong messages, at ganun din ang inyong reactions. Ah, diba? Okay, samahan nyo kami lagi, ha? Everyday. Let's make it a habit na. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng tanghali. Si George.
1: Kanila favorite morning routine. And I'll be back later. Alauna hanggang alas 3 po para sa ating Dear Heart. Catch me. Love song solitaire.
0: Ay, mabigat. Hindi kita makatch.
1: Ay, makakatch nila ako, Dr. Hart. Madami sila eh.
0: Cute kasi si George. Yan ang...
1: Kahit pa 100 pounds ako, kaya nila kung
0: makatch. Saan ba natin ipapakatch?
1: Sa kanila na lang ako.
0: Asa, susunod na ba programang Heartbeats? Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock. O yung mga gustong bumati sa air, ha, sa live, magla-live ng greetings on air. Meron tayong programa Heartlines, alas 7 hanggang alas 9 po yan ng gabi, ha? Monday to Friday. Papaalam na po kami. This has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. At syempre, ingat po kayo lagi. Kakalimutan, we always heart you. Bye for now!
1: And see you all later.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:18 ang oras natin, sweethearts! Martes na po! Happy Tuesday, everyone! Welcome sa ating programang Heartbeats. Let's enjoy our lunchtime again. And of course, kasama niyo Harvey Stone hanggang alauna. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: bakit ikaw?
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:33 ang oras natin, sweethearts. And time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, ha. Crossover na tayo in a while, papuntang kaudtohon. Of course, grabe yung ulan, ha. Surprise, surprise. So, sana may surprise din na grasya na darating sa atin ngayong araw na to, ha. Ayan, siguro yung sign na yun, yung ulan kanina. Sa mga nabasa, nako, dapat may baon tayong extra t-shirt palagi, ha. Tsaka, eto na naman malapit na tayong mananghalian. Let's enjoy our lunch na kahit ano may yung mga ulam natin ngayon. O, kisa may nagsudan karon o biplop, pataas ka mo. Sino din, may ulam ng na pinerito, di ba? Ang sarap-sarap naman yan. At saka yung mga suki nating mga itiri ngayon, ha, busy na. Nako, maraming thank you talaga, ha. Araw-araw nasa background yung Heart FM nyo. Tsaka napakagandang smile ng mga tindero natin, ha. Especially dyan sa may Tisha Itiri. Oy, nakalabay ko dyan last Saturday, ha. Nakita na ako si Ray. Si Mr. Ryder, wa nakita na ako, ha. Oh, shout out dia sa inyo, ha. Anyway, sa inyong mga sweethearts na nakinig sa atin ngayon dyan sa may Bukidnon at saka dito sa may Misamis Oriental, oh, sa may province, ha. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Pabati kayo, ha. 0917-1579-927 0961-8924-927. Maghihintay ako sa mga messages nyo, ha, para at least mabati natin kayo. Mag-shoutout tayo maya-maya lang, alright? Oras natin, 35 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa ako. Walang alis. Of course, tumutok always dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Hey, it's midday.
5: Feel your heart
4: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: 47 minutes after 11 o'clock at kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Anyway, that was Beanie with Paro Paro. Itong paborito to ni Uncle Fern, ha? Oh. Oh, nakita ko siyang kinakanta to, di ba? Lilipad, lilipad, ang paro-paro. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Ako, kay Lorimer Sakala, ha? Oh, na wrong send. Dito man di ay sa atbang. Anyway, happy, happy listening kay Mommy Hasmi and also kay Lola Amy Balumadres, kay Mayor Miles, and of course kay Ma'am Rosa Macha dyan po sa may San Jose Seminary. Diba? Tama? Oh, happy happy listening sa inyo dyan, ha? At syempre naman ang ating BBQ family, good morning, happy Tuesday po sa inyo lahat. At batiin din natin ang ating mga Grab drivers, ang ating mga TNVS drivers, especially itong mga guwapo to, ha? Ang grupo nila, yung Team Showbiz Burlasoy, happy happy listening po sa inyong lahat. At saka yung Neutral Boys, ha? Especially kay Boss Diego Bernat. Oh, diba? Pangalan pa lang, diba? Parang action star na. Diego! Diego! Go! Diego Bernat! Bossing! Happy, happy listening po sa inyo, ha? And of course, pinakagwapo na diya, ha? Cute. Cute, pinaka-cute nila. Small but terrible, Jerry Cabuyaon. Shoutout po sa inyo. Di na natin makalimutan din ang ating mga sweethearts, mga Grab drivers natin. Kagayhaan! Shoutout po sa inyong lahat. Kuya Ding! And of course, sa lahat ng mga officers ng Kagayhaan Grab Grab drivers. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 5 Bayabas. Sabi dito, lanog-lanog ang Heart FM 3 sa Zone 5 Bayabas. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, ha. 11:49 na po ang oras natin. Ako, yandam na ang paniud to kay mga onata. And of course, mag-enjoy pa rin sa mga music natin dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagbabala ang Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao DOHCHDNM na maaaring tumaas ang panganib ng self-harm o pananakit sa sarili sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng direksyon o layunin sa buhay. Ayon kay DOHCHDNM Nurse 5 Maria Dolores Mercado, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw ng mga layunin, pagtanggap sa mga hamon at realidad ng buhay at paggamit ng malusog na paraan sa pagharap sa stress. Dagdag pa ng DOH, mahalagang bigyang pansin ang mental health at huwag hintayin lumala ang pinagdaraanan bago humingi ng tulong o suporta. Hinikayat ng publiko na magsabi at makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan, gayon din sa mga mental health professional kapag nakakaranas ng matinding emosyonal na paghihirap. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 12:16 ang oras natin, sweethearts. And welcome po sa second hour ng programa nating Heartbeats. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugenoy. Time check brought to us by Nutrimax Vitamin D3 Max Beneficio Max Epektibo. Shout out sa ating mga motorista natin ngayon, ha? Yung mga nabasa. Ay, grabe talaga. Oh, paalala na talaga yan ng Mother Nature na dapat magdala tayo ng kapote. Di kaya yung payong. Wag na wag natin kalimutan yan, ha? Diba? Kasi pabugso-buso yung ulan. Especially sa panahon ngayon, di ba? Tapos yung umuulan habang umiinit. Tapos sabi ng yung mga karaang tao, pista daw sa langit, di ba? Totoo ba yan? O kung ganun, di, mamista ta sa langit. Kailan may ikaog humba karong panahon. Happy listening sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain na, enjoy yung lafangan nila dyan sa may barangay Agusan, ha. Especially yung mga kumukuha ngayon ng mga lisensya dyan po sa may LTO. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung mga opisina nakapaligid dyan sa may LTO, ha. Shoutout po sa inyong lahat. Yung mga nagpa-photocopy, yung mga pang-medical dyan. Ako, happy listening po sa inyong lahat. Saka maraming salamat po sa pakikinig dito sa Heart FM. Belated happy fiesta din po sa inyo dyan, ha, mga sweethearts. And happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may Opol. And of course, shoutout natin ang Lasaka family, Paharon family, and most especially sa Uwayan family. And it's coming from Sir Efren Uwayan and Ken Van Nice. Happy listening po sa inyong lahat. Oy, meron silang munting negosyo dyan sa kanila, ha, yung garage sale nila. Oh, puntahan nyo dyan sa may Lapasan, malapit sa may Lapasan National High School. Right? Good luck po sa negosyo nyo, Van Nice, ha. And also, ay na din po sa ating mga sweethearts dito po sa may Buluwa. Mga sweethearts natin dyan sa may Zone 4 Upper Buluwa at saka dito malapit sa may sa may Terry Hills, may kainan dyan at saka yung servidora nila dyan. Sabi, pulang-pula yung mga labi kasi grabe yung lipstick niya. Happy listening po sa inyong lahat. Ibig sabihin yan, kissable lips. At saka, meron pa ba yung bubble gum dati na nililipstick ng mga bata na hindi sa... Wala na yata, di ba? Anyway, oras natin, 12:19. More music sa aking pagbabalik. Right after this break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sikreto?

0: minutes after 12 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Tuesday morning. Sa mga parte ng syudad natin ngayon na umuulan ha, ako pasilong sa Diagamay. Kay sus na ang subaw na to, ani. Ay, yung mga isa sa mga kaibigan natin na nagaling pa ng pagatpat, nako, pagkarating dito sa opisina, nako, basang-basa talaga. Anyway, batiin na lang natin yung mga sweethearts natin na nakatutok dito sa ating programa, ha. Maraming salamat. Happy, happy listening kay Ate Carla. Kumusta po ang ating mga Zumba momshies natin? Ever, ever sexy nila, di ba? Happy, happy listening po sa inyo, ha. And also, hi na din kay Lizelle Dikdikin dyan sa may Zone 1, Bulua. Shoutout po sa imo, ha. Shoutout din kay Arabella. And also sa ating mga sweethearts dyan sa may ANC Fire Extinguisher Trading. Dyan po sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Siksik! Ako, siksik ng siksik ng grasya po. Ate Carla, di ba? Happy, happy listening dyan sa inyo, ha, sa mga Bloomingdale Subdivision. Especially din sa ating mga Iputada drivers nato dyan. Wailaing gwapo dyan, ha, Joseph Renara. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 12:39 ang oras natin. Magbabalik ako right after this short break. Tumutok pa rin dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, sure jud ko nga daghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato ang mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gipaningkamutan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo ng kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglang mo pila o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
1: This is Heart 92.7.
3: Hey, it's midday.
1: Feel your heart
3: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 12:47 ang oras natin, sweethearts. At final break na po ng programa nating Heartbeats. Siyempre, dito pa rin yan sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ako, napakasarap po ng ulam ni Maribel, ha? Yung pangan ng isdang Bariles. Giprito, tapos linagyan ng gata at saka may kalabasa at malunggay. Nako, ang sarap-sarap naman yan. Grabe, mga yung pagpaniyo to dia sa inyo, Maribel, ha? Happy, happy lunchtime din sa ating mommy, ha? Mommy Marilyn, shout out sa H&M. Tapos, tapos na daw siyang nag-lunch, ha? Toothpick na lang. O, ano ba yung kinakain mo, mommy? Toothpick lang ba? Shoutout sa iyo, mommy. Good miss you. And hi na din sa ating sweethearts dyan sa may Kauswagan, dito sa may NHA Kauswagan, ha. Shoutout po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan na kumakain, ha, pa rin hanggang ngayon. Sa may birthday dyan, happy happy birthday din sa inyo, ha. At saka huwag niyong kalimutan ngayong alauna, magbabalik na si George sa programa niyang Dear Heart. Of course, patuloy na tumutok hanggang pwede, wala nang patayan ng radyo kasi 24 oras na po yung Heart FM. O, eto na! Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng makakuha ng bigas at grocery items. Sino kaya? Eto! Dito tayo huminto sa may Barangay Nazareth. Buno tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Upper Nazareth. Congratulations kay Ruby May Vertudazo. Ruby May Vertudazo ng Upper Nazareth. Congratulations to you. Pakikuha lang ang inyong napanalunang bigas at grocery items dito sa aming istasyon, ha. Located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:49 na po ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa right after this short break. Patuloy pa rin na tumutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
3: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Caguete de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 1:31 and the time check is brought to us by McDonald's. At ngayong maulan. Hindi ko maintindihan yung ulan. Oh, minsan parang babagsak siya one time, like a few minutes, and after that, nawala na naman, pagkataon-taon, ulan na naman. Ano na? Kaya mag-ingat na lang tayo, sweethearts, ha? Kung walang gagawin sa labas, huwag nang umalis. Manatili na lang sa bahay at makinig sa Heart FM. I'll be with you till 3 o'clock. And si Mami Marilyn, nangunguna sa ating greetings. Cold morning, my sweetie G, but I wish you Merry Christmas, H&M. Thank you, Mami. Yes, we miss you so much. Laag-laag, good. Ay, Ate Marifel, di kito ahes. I love your music, Jude. Sweetie George, good noon. Lami kayo akong paminaw. Love you forever. Love you too, ate. More power. Maraming salamat. Thank you, thank you. Batiin natin ang batchmate ni Mami Amy o si Miss Joyce Ko, Ratilia, and Elmer Pilien. Maraming salamat. O mga sweethearts, don't forget to follow, like, and share and visit our Facebook page. We also have a post there. May hiring po tayo, ha? Tingnan nyo doon. You might be qualified for that. Oh, sa my Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City Facebook page. For your shoutouts and requests naman, our text lines 0917-1579-927 at 0961-8924-927. At yung isa, 0961-8924-927. Inulit ko para ma-memorize na. Ayan na mga sweethearts, I'll be waiting for that. And coming right at you, songs from Air Supply and many more. Right after this break, keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. This time check is brought to you by McDonald's.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
3: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 147. We just got serenaded by the one and the only Celine Dion and People Bryson. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Some reminiscing. Diba? Yung mga 90s babies out there. Grabe. Grabe inuktok ka nga kanta, no? I can relate. Anyways, George po ito. You're locked with me till 3. And let me just give you some information. Kasi nag-check ako eh. O, kasi nga, nabiwirduhan talaga ako ngayon sa ating weather. Actually, this is caused by Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kaya medyo ganito yung ating nararamdaman na weather. Ilang araw na ma? Mga 4 na araw? 3 araw na to. Yeah, let's just be ready and be cautious and be active in checking all updates, diba? Kaya naman, let's hear some thoughts of yours. Hi kay 7407. Oy, tama ako. Ayun, sabi na eh. Oh, mula sa Cam Phillips, your avid fan. Thank you so much sa inyong pakikinig. I'd like to say hi and hello kay Nivea Summer and Raymond and the gang. Diyan sa my worldwide depot. Thank you sa inyong laging pakikinig. At sa lahat din ng mga nakikinig sa atin, sa Kevin Enterprises, magandang hapon. Kay Miss Alfie, kay Miss Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, kay Sir Kevin, sa lahat ng staff, mga shoppers, o na nandyan ngayon, enjoy, enjoy. Sarap pag-shopping, tapos ganito ang background na kanta, no? Kaya naman, i-text nyo na ako sa mga gusto ninyo ipa-shoutout and request. 0917-1579-927. At sa ating isang text line, 0961-8924-927. Yung Facebook page natin. Follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 11 more minutes bago mag-alas dos. Hey, I got something from Bryan Adams. I know you love that. Moving on to the next hour na. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang-ad na o banan sa maligam-gam na tubig makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka-powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa mga simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Be

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Second hour ng ating programang Dear Heart. Ngayong hala, dag-um na yun. Wala na on some parts, George. Oh, George. Ayan, 2:16. Ito na po tayo. Nagpapalamig. Samot kabog na ang panahon sa mga love songs. You're locked with me till 3 o'clock. At sabi nga ni 7407, oh. Ay, very nice of music. Katulgun ako dali sa office. Bugno pang panahon. And enjoy, enjoy kayo. Deserve natin to. Mag-ano sa ta. Pabugno sa ta kadali. Hi to Sir Efren Wayan at ang Wayan family na nakikinig sa atin, ha? Diyan sa May City Homes, mula ng Upol. Thank you. Hi, Nanay Siding. Oy, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. O siya, mommy, I'll be giving away blessings. O, kahit na, kahit umuulan dyan, wala makakapigil sa atin, mamimigay tayo ng biyaya and more love songs. All you have to do is let me know and give you shoutouts to our text lines at 0917-1579-927 and 0961-8924-927. Na perfect mo din. At ating Facebook page. Follow, like, and share. Do not forget. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Sarap magkape. Sarap kumain ng something. Ngayong umuulan-ulan. Join me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. That was Freestyle. And this time it's 2:31. And that hit from Freestyle was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maing hapon sa mga nagkutaw, nagkape, na mainit, kumakain ng bread. Ay, kalami, perfect combination. Plus the weather, plus the love songs equals... Relax, di ba? Hello and hi ha sa mga sweethearts natin, mga solid taxi drivers natin na kabalo ko bising-busy ngayon. Oh, ingat-ingat ha. Eyes on the road and ears on your stereos. Sa lahat ng mga pasahero, sa ating mga mga e-jeepneys, e-buses. Ayan, maraming salamat sa inyong pagkikinig and stay safe sa inyong biyahe. I'll be with you till 3 o'clock. Dear Heart, still on and on, giving you all your favorite love songs. 5460. Hi, Altans. Ay, yung question of the heart natin kanina. sige, share ko na lang. Para ka din si Igig eh. Hi, Igig ng City of Papel Republic. Good afternoon. Yung ano, kailangan ba ng away sa isang relasyon? Kailangan ba yung away? Para magpampagana, parang fuel o ganun. Sige, abangan ko magano ka. Apasa imong take and opinion about that. And also, hi kay Ate Manilyn and Dab Apolinario na nakikinig sa atin dyan sa may Makabala. Maying hapon di ate. Thank you for always tuning in. At sa mga sweethearts natin na nag-aabang mamaya, I'll be giving away some blessings sa mga na-i-announce na natin ng winners ha. I'll be announcing mga winners na hindi pa nag-claim bago ko i-announce yung winner ko later on. So abangan yan right after this. And you text me, habol mo na mintahin mo mga shoutouts. Let's go, let's do that. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Message me there. Follow, like, and share. Well, somehow I can see the sun rising now. Papakita na siya. So let's continue the love songs and more. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Oro 4, Valencia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa Dr. Interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumulto akong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga dilig ko mabutas yun. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang Interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart It Aim, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 13 minutes bago po mag-alas 3. Ay, tama nga si Mami Marilyn, ang sarap magchampurado tsaka binignin. I know, sa ganitong panahon. But I can see, parang nawawala na yung ulan. Ayan na si Haring Araw. Oh, la, umuusbong-usbong na. Pero tayo, umuusbong-usbong din ang ating mga love songs. Hanggang alas 3 tayo, ha? All your favorites na magpabugnaw sa inyong mga magpabugnaw sa mood, no? Sa itong hapon. Hi, I'm Soy Robles. Maying hapon, Dems. Thank you for always tuning in. Uy, sa mga sweethearts din natin sa Kamayan, sa Manukan, Corrales Extension Branch, ha? Thank you so much sa inyo laging pakikinig. Also, hello and hi kay Ate Lizil Dikin, oh, dyan sa may Bulwa, Zone 1. Papel kung the price is right. So, sige mamaya, ha? Mamimigay tayo, eh. Abangan yan, eh. Shoutout ko na din yung mga taga-ENC Fire Extinguisher Trading dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. And, well, sabi ko nga kanina, yung mga hindi pa nag-claim, ano nang plano ninyo? Sige, banggitin ko muna kayo saglit. Oh. Si ate, ito yung winner natin kanina. Oh, may nag-claim na kasi kanina, eh, yung mga winners today. Ito si Michelle Aranaido ng Barangay Consolacion. Magandang hapon. Ay, nanalo ka po. O, punta na dito, ha? Sa Heart FM. To claim your prize. At ang mga winner kahapon, ito yung winner natin kahapon. Si Robin Abot ng Barangay Carmen. Analisa Ayot ng Barangay Patag. Michael Suan ng Sibitsko Taxi. Lloyd Talanda ng Barangay Nazareth. Mary Grace Granson ng Barangay Patag at si Anilo Bongat ng Barangay Puntod. Come on down. Kayo po yung mga winners natin, ha, ng ating The Price is Rise. Kaya naman, it's time for us na mag... Ito na nga, tumunog na siya. Mamigay na tayo ng premyo sa The Price is Rise Overload. Ayan na, ready na siya. Oh, ready na. Kaya naman, sige na, umiikot ka na nga. Saan kaya tayo bubunot ng winner natin ngayong hapon? Uy, 14 days po yung claiming period, ha. Just wanna make that clear sa mga winners natin. At ay, tingnan natin yung ating ruleta. Ating ruleta ay dito, napatigil sa Barangay Consolacion. Barangay Consolacion. Uy, taga dyan ka ba? O baka ikaw na to. Ang nabunot ko mula sa Barangay Consolacion Dropbox ay Barangay Consolacion lang din ang address niya. Eto, congratulations sa Nino Asis. Nino Asis ng Barangay Consolacion. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Fifth floor, FICO Admin Building. O dito po yan sa May Ilaya Street, Bamenta Boulevard, Carmen. Yung station natin, ha, to where you can claim your prize, katabi ng West City Central School. And may signage tayo, kaya madaling makita yung station. Ha, huwag kalilimutan ang mga IDs to claim. Ang atin The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises. For your piso, gets more value. 251. Well, final set na tayo. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pinaghahandaan ng Cagayan de Oro Water District o COWD ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig sa lungsod sa pamamagitan ng pagdevelop ng Bubunawan at Cagayan River bilang karagdagang water sources. Ayon kay COWD Chairperson Dr. Jerry Caño, nakumpleto na ng Technical Working Group ang plano para sa isang water facility na tinatayang nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Bahagi ito ng 10-year development and modernization program ng COWD na sumasaklaw sa 2025 hanggang 2035 kung saan tinatayang nasa 9.3 billion hanggang 12 billion pesos ang kabuang pondo para sa programa na nakatuon sa pagpapalakas at modernization ng water supply system ng Cagayan de Oro. Ayon sa COWD, makakatulong ang karagdagang water sources upang mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa lungsod, lalo na kung maapektuhan ang mga kasulukuyang pinagkukunan dahil sa El Nino. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hot FM Buginon. We got 18 minutes mga libon sa alas 3 ng hapon. Maying hapon sa tanan. Hello! Kumusta kayo lahat mga sweethearts? Ito na ang aking rebound. Of course, my name is Jason Steele. Doing the program until 5 o'clock ngayong hapong ito ng Tuesday, second day of the week. It happens to be the 6th day of the month. Ha? October 6, 2026. Ika-6 na edisyon sa buwan ng Oktubre. Itong ating Hard Afternoon Drive program. Eh, teka muna. Eh, kamusta naman ang inyong mga pangirandam dyan, ha? Ang sarap patulog, ano? Sarap pag-siesta, no? Malamig ang panahon, umuulan-ulan. Muulan, mudili, mudili, muulan. Bago-bago ang panahon. Pero, sabi nga natin, sige, mas okay na yan yung mga ganitong panahon kesa naman sobrang init. Pero, hindi rin natatapos ang usapin, ha? Napaparating nga po yung Super El Nino. Maganda na rin ito na umuulan-ulan, di ba? At least, di ba, marami tayong water reserve. Eh, ano pa nga bang inihintay natin? Oh, merienda bang inihintay nyo? Oh, ako na bahala sa mga music. Oh, nagagawin kong para maging merienda ninyo. Oh, di ba? Oh, gagawin nyo lamang, syempre, by mag-enjoy. And baka naman meron kang load dyan. Alright, text mo ako. Mag-react ka naman dyan. Oh, just in case na meron kang spare load. Text mo ako, Jason. Ah, oh, lamiha ng mga music ni Moy. At dali na i-text mo ako 0961-8924-927. Otro ha? 0961-8924-927. 19 minutes after 3 o'clock. May mananalo na naman ang bugas at groceries sa aking programa. Kaya naman tutukan lamang ako. Ha? Sweetheart, padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom lang ako sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, odto, pagkagabi, so capsule din. Salamat. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 32.7 Thunder FM kë gjenë di orë seri 33.7 Thunder FM që gjenë Triple 3. Oh, that long dress. 3:33. Jena nga ting oras, oras ati zate në Kevin Enterprises. Where your peso gets more value. Saksi ang langit, December Avenue. Apa kita nga po daw. Shout out sa taxi driver na nasakyan. Sa may Agora, Padulong Mendoza Compound, naka Hard FM daw siya. Maing hapon, sir. Nagwapong taxi driver. Tagang salamat ha. Shout out sa akong self si Merlin Barsobia o sa akong partner kay Jerry Fernandez at saka kay Michael John Barsobia. Maraming salamat. Galing yan kay Lenerme Honor. Yun no. Thank you. Yun. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig karong hapon una. Oy, teka muna. Shoutout din natin, speaking of taxi drivers, sa lahat ng mga taxi na hindi pa po nakakasali sa ating The Prices Rise Overload. Eto na, ibibigay ko sa inyo ha kung paano makakasali. Kung ikaw, hindi ka pa ka nakapagbigay ng iyong pangalan at pangalan ng iyong taxi, ang gagawin mo lamang, i-text lamang ha sa ating text line o sa text line na aking ibibigay taon-taon ay yung inyong kompletong pangalan, name and your apelyido. Diba? Pangalan o apelyido. Tapos ang pangalan ng iyong taxi. Okay. Kunyari, Juan de la Cruz. Yan, Heart FM Taxi. Ganon. Kung anong pangalan ng taxi mo ha. Tapos ipadala mo lamang sa ating text line 0961-8924-927. Otro that's 0961-8924-927. Diyan nyo lamang iti-text ang mga informations. Tapos pronto magkasali ka na sa ating The Prices Rise Overload. Para yan sa mga drivers. Yung mga nasa mga lugar naman, yung mga nasa mga zone-zone o kasama barangay na area kayo, hintayin nyo lamang po yung ating roving team. Na maagian mo, basta mahalaga naka-Hard FM ka. Malakas ang laban mo at malaki ang laban mo kapag ka naka-Hard FM ka araw-araw. Kasi naman, hindi mo malalaman o hindi mo alam na yung dumadaan pala na mga tao sa harapan mo, di ba, roving team pala ng Hard FM yan. Kaya naman, manatiling naka-Hard FM para naman magkaroon ka, malaki ang chance mo na magkaroon ka ng bugas at saka ng groceries. Raymond Alaba, maraming salamat. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan. Diba, no? Magandang hapon sa inyong lahat dyan, ha? At syempre pa, magandang hapon din. Lahat ng mga nasa mga palengke ngayon. Kapagsa po kayo, lahat ng mga namamalengke na, yung mga ganito kaaga kung mamalengke. Syempre, ano? Huwag nahintayin pa mag-alas 4, mag-alas 5 kasi mamaya medyo siksika na sa palengke, ha? Ha? Umuna ka na. Genesis de Macale. Oh, shoutout muna ito. Ito mga nagtatext ng mga taxi driver. Oh. Genesis de Macale ng Nobisco Taxi. Oh, magandang hapon sa iyo. Shoutout muna ha, Genesis ha. Shoutout muna ngayon. Pero isasali na natin ito. Isasali ka na namin sa ating The Prices Rise Overload. Oh, ignan po din mo mga kauban niya taxi ba? Aron maging blessing ka sa kanila. Okay? Eto din, magandang hapon kay Geraldine de la Serna. Amping perme, kay gamay na lang mo nabilin ng guwapa. Ganun ba yun? Maraming salamat. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik ba tayo with more? Still with me. Ako po si Jason Steele. Padayon lang mga sweetheart sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM que quedan de ahora sería 93.7 FM porque no, hey, Golden. It's from Huntress for you at 3:47 at the clock. May nagdags dito Jason Steele, pwede bang pakibasa ang ilan sa mga winners? Oh, sure. Oh, your wish is my command. Siyempre, gusto ko mapakinggan ninyo inyong mga pangalan, di ba? At ito, mag-re-announce tayo ng ilang mga pangalan, ha? Ng mga nanalo, ng mga nakadaog ng bugas at saka ng groceries, ha? Ito, congratulations kay Gigi Hazel Ming ng Makabalan Bara. Nakadaogang bugas at groceries. Ganun din si Esmeralda Lumapay. Esmeralda Lumapay ng Kauswagan. Congratulations. Nakadaogang bugas at groceries. Ganun din si Salma Yasser. Salma Yasser ng Bara Makabalan. O, Bara din ito, Makabalan. Gianna Ray Darug ng Bunbun. Gianna Ray Darug ng Bunbun. Congratulations. Nakadaogang bugas at groceries. Ito pa si Beng Sembrano ng Bulwang. Oy, Beng! Beng! Oo, ng Bulwang. Congratulations, Beng Sembrano. At si Maria Elena Zapanta. Maria Elena Zapanta ng District 3 Puntod. Nakadaugsad ka, Maria Elena Zapanta, ugbugas at groceries. Gano'n din si Jove Kawangon. Jove Kawangon ng Purong 3 Gusa. Congratulations. Gano'n din kay Mary Grace Acosta ng Barangay... naklaim na pala ito. At itong si Magdalene Rochelle Navarro. O, Magdalene Rochelle Navarro ng Gusa. Congratulations also. Nakadaugsad kang bugas at groceries. At itong si Sylvian Valsabido ng M&R Taxi. That's Sylvian Valsabido ng M&R Taxi. Congratulations. Nakadaugsad kang bugas at groceries. Punta ka dito. Dali. Yung mga nabanggit na mga pangalan, valid ID lamang ang kailangan para maklaim na ninyo ang inyong bugas at groceries. Aras natin, 49 minutes after 3 o'clock. Pause for another break. Hey, magbabalik tayo with more. May hapon sa tanan. Padayon lang sa magbaminaw, ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Hard 92.7.

Heart FM. Heart FM plays the tune of the Christmas season.

0: 92.7 FM kagayan Dior City, 93.7 FM Bukid on. Hey, we get 13 minutes after 4 o'clock. Oras at isang din ng Playtime Entertainment, born for happiness. Last hour ng ating program, mga sweethearts, kumusta? Anong update sa inyong mga bahay? Anong update sa inyong mga trabaho? Saan ka man naruroon sinta? Saan mang lupalop kayo nandun? Magandang hapon sa inyo. Kayo may nasa mga sasakyan ngayon? Bumibiyahe? O di naman kaya wala lang? Nagbabalipas naman ang oras sa kung saan? O kayo ba'y medyo nasa loob ng establishmento? O di kaya namimili-mili? Pero naka-hard FM yung lugar kung saan ka nandun. Ha? Magandang hapon sa iyo. Ikaw mismo ang aking sinashoutout. Ha? Ikaw na nakikinig ngayon. Kung nasa loob ka ng iyong taxi na minamaneho, magandang hapon! O shoutout sa iyo. Dagang salamat ha sa pagpaminaw mo. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito ng o sa hapong ito ng Tuesday? Eh syempre naman, oh, baka pwede mo ako maritisan. Oh. Ano ba ginagawa mo ngayon? Pwede bang i-update mo naman ako? Alam kong wala naman tayong relasyon, pero baka gusto mo lang i-update ako. Magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod ha. Isang magandang hapon sa lahat ng mga masisipag natin mga texters. Allow me to read some. Ano to? Si Danny Sim... Ba't di ko maklik ang cellphone na ito? Ginoo ko. Wait lang. Danny Simborio, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat ha. Normin Transco Taxi. Yan. Thank you, thank you. Maraming hapon. Ala Salas Edraline. Oh, nakikinig din sa atin ngayon ha. Normin Transco Taxi din. Uy! Daming mga taxi drivers ngayon. Si Jamal Derampe ng Aljo Taxi. Maraming maraming salamat din ha. Shout out, shout out, shout out. Thank you kasi naman nakatuto kayo. Ang Nobichko Taxi, nakikinig din sa atin. Wow! Kini! Sana magandangin yung mga hapon dyan. Magbarienda na kayo sa mga pogi natin mga taxi drivers na dami-dami nagtitext. Sabihan niyo yung iba. Ha, ito ha, sa lahat ng mga iba pa mga drivers out there, sabihan niyo po yung iba ninyo mga kasama para alam mo na, nasi-share niyo rin yung blessing. Kasi yung mga nagtext ngayon, kasali na po, isasali ko na ito. Sabihan niyo rin yung iba, sabihin mo, kamupod ba? Pag-appeal pod ba? Tapos makikinig lang naman kayo eh. Ganun lang kasimple yan. Ninaw, tapos may pa-premyo. Diba? Sa last hour natin, dito na mangyayari ang ating draw. Isa na namang winner ang mananalo. Isa na namang pangalan ang magiging winner ng ating bugas at ng ating groceries. Kaya naman, standby gihapon mga sweethearts ha. Ako pa rin si Jason Steele at 5 o'clock. Manatili nangiginig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, we got 33 on the clock. That's Rob Daniel for you with Miss Uy! Oh, magandang hapon. Teka muna, nag-message sa atin text 9, sabi niya, i-appeal ko be, i-appeal na ko diha ha, si Bulldog ni. Hindi ko naman pwedeng i-appeal na Bulldog lang ang nakasulat. Kailangan kumpletong pangalan, name at apelyido. Ha? O Bulldog, i-text mo ako ha, name at apelyido mo. Para at saka pangalan ng taxi. Ha? Hindi ko naman pwedeng isulat na Bulldog. O, nakalagay lang doon. Dali na, i-text mo ako ha. Nakakumpleto mong pangalan, Bulldog ha. Salamat sa pagpaminaw dihang napita. At talaga namang nag-enjoy si Bulldog sa atong mga music. Alright, shout out ang Green GSM Taxi, especially daw Team Sotoy. And under the supervision of Sir Nolram, ang pinakagwapo nga OS. Yun o, magandang hapon. Thank you so much for listening. Time right now. Hey, it is now 4:34. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa rin din natin si HBG Noel, Kumpati Arangon ng Heart Taxi Noel. May hapon!
2: Magalang hapon, Jason Steele. Magalang hapon, Sweetheart. Sa mga dumadaan diyan sa may Villarin Street, may magbigat ng daloy ng trapiko papuntang Sayas Road. Katulad din yung galing sa Sayas, papasok na Villarin, mabigat din yung daloy ng trapiko. Tapos dito naman papuntang Carmen, maluwag yung kalsada. Dito naman sa Isalina Bridge going to Divisoria, may kaluwagan maliban lang sa Capistrano papasok ng Isalina Bridge. Divisoria Road, buong Divisoria, maluwag yung kalsada.
0: Ayun na. Sige, saan lugar ka na ngayon?
2: Sa may papasok ng Kugun Market.
0: Oo siya, si kalimut, yun kunin mo ba? Anyway, sige. Maraming salamat ha. Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you. HBG Noel, Kumbati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadalan ko sa ngayon. Ako si Heart Masada Group Noel, Kumbati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
1: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Isang minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ay, follow nyo ako sa aking page, ha? Jason Space Hard FM. Magbabounce na po ako. Maraming salamat. Bukas ulit tayo magkita games. Ang tabayanan natin mamayang alas 7 ng gabi si Harvey Stone para sa ating live na shoutoutan. Yan ang ating Heartlines program. My name is Jason Steele. Panayon lang sa Pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!

0: Heart 92.7.
1: Mga sweethearts, sure jud ko nga daghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato ang mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gipaningkamutan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mo biyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with Heart. This is Heart 92.7. Play!

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old. Nagpuyos na Bontoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Kinimok ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB 10 ang mga drivers at operators ng public utility vehicle o PUVs na tiyaking nakapaskil at madaling makita ng mga pasahero ang opisyal na fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Ayon kay LTFRB 10 Director Aljo Bendijo, makakatulong ang fare matrix upang maging malinaw sa mga commuter ang tamang pamasahe at maiwasan ang paniningil ng higit sa itinakdang halaga. Maaari umanong i-download at i-print ng libre ng mga operator ang opisyal na fare guides mula sa website at social media pages ng LTFRB. Samantala, sinabi ni Bendijo na itinakda sa 65 pesos ang bagong flag down rate para sa mga taxi. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM time. It is now 6:22.
2: Heart 92.7.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mumata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, or 93.7 Hot FM Bukidnon, 9 minutes after 7 o'clock. Good evening, sweethearts! Welcome po sa programa nating Heartlines. Harvey Stone here hanggang alas 9. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Tunog Tiyara.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 7:27 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang gabi po sa lahat. Harvey Stone here. And that was Caustically with Since Day One. Well, since day one or since 5 a.m. or since kagabi pa kayo naginiga sa mga sweethearts natin. Maraming salamat po ha. Sa walay puas nga pagpaminaw dari sa Heart FM. Anyway, good evening po sa lahat ng mga kumakain ngayon. Nako, buti pa to silang Lola Amy ha. Busog na sila tanan. Happy, happy listening kay Roxanne Macha, kay Wilma Osorno, Samuel Musqueda, kay Manner Tismo, kay Lilia Sososco, and also kay Lorna Vismanos, and of course, ang ating BBQ family. Always yan nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat. And of course, kay Mommy Marilyn Gonzalez of Kamamanan. Good evening po sa inyong lahat dyan, ha? And hi din kay Mayor. Mayor na ganda ng gupit ni Mayor, ha? Grabe, fresh na fresh. Happy listening din sa mo, Mayor Miles. Happy listening din sa ating mga sweethearts, Green GSM Taxi. Mga drivers natin, nako, mayong pagpaminaw sa inyo ha. Meron pa silang pangalang Team Sotoy. Oh, sa under daw sa supervision ni Sir Nolram, ang pinakagwapo ng OS nila. Happy listening po sa inyong lahat. And hi din sa ating mga sweethearts, yung mga puting taxi drivers natin. Tapos na bang kumain? Nako, kumain na kayo! Ang sarap-sarap po ng ano ba yun, yung chicharong bulaklak dyan sa may Kogon, di ba? Tsaka dalawang puso at isang soft drinks. Nako, grabe, busog na busog. Ang sarap-sarap ng panihapon, di ba? Anyway, maayong pagpanihapon din sa ating mga sweethearts dyan karoon sa may, dito sa may Carmen Market. Sa lahat ng mga vendors natin dyan, good evening! Ang Pick Your Choice, andyan po sa may Carmen Market. Ha? Happy listening kay Tantan and of course mga kasamahan niya dyan. Nako, may bagong bukas ba nating ukay-ukay dyan? Oh, pwede tayong mag-schedule ha kung kailan tayong mangukay diyan sa may Carmen Market. And of course dito din sa may Kogon Market. Sa lahat ng ating mga ukay-ukayan, happy listening po sa inyo ha. Yung mga galing UK, happy listening. Unahan ka uswagan. UK buluha. Unahan ka uswagan. Anyway, oras natin 7:30. Magbabalik ba ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Payat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? GXL Makabuhay. Salamat kaayo.

0: paniniwala lang, Excel Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
2: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Can you feel my heart?
8: This is
3: Heart 92.7.

0: 42 minutes after 7 o'clock. Kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Buginoon. Happy, happy listening sa mga kumakain ngayon, ha? Oy, panihapon na. Sa mga hindi pa kumakain dyan, ano ba yung ulam natin? Ako, ang sarap-sarap, ha? Saan ba kayo galing ng ulam na ganyan, ha? Parang parang galing sa fiesta, di ba? Ang sarap-sarap naman yan. Anyway, happy, happy listening at saka maayong pagpanihapon sa atong mga sweethearts dyan sa may Chavez compound. Happy, happy listening kay Lucas, kay Cassie, and of course, kanilang guwapang mama, si Mama Kring-Kring, ha? Happy, happy listening po sa inyo. And of course, sa kanilang lola dyan, si Mommy Marilyn. Happy, happy listening. Hi din po sa lahat ng ating mga pump boys natin na nakikinig dito sa Heart FM. Ano ba yung mga pangalan ng kumpanya nyo, ha? Happy, happy listening po sa inyo. Especially dito sa may Kauswagan. Oh, yung Shell Station dyan. At saka dito po sa may Zone 4 Upper Buluan. Zone 5 ata na yan. Oh, merong gasoline station dyan na grabe galanog-lanog yun ang Heart FM. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan, ha. Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may... dito sa may Kapisnon, Kauswagan, happy, happy listening po sa inyong lahat. At si Miriam Azera, and of course yung mga kasamahan niya dyan na nagtitinda ng barbecue, sarap-sarap. Oh, happy, happy listening po sa inyo, ha. Hi din sa ating mga sweethearts dito po sa may Bayabas, dyan sa may Buara, ha, Bayabas, happy, happy listening. Dyan din yung pamilya ni Miriam Azera, di ba? Happy, happy listening po sa inyong lahat. Mag-message kayo sa akin para at least may isa-isa kong mabati yung mga pangalan nyo, ha. Ay din sa ating mga sweethearts ngayon sa may westbound terminal, sa lahat ng ating mga dispatcher dyan, ang ating mga drivers, and of course ang ating mga commuters natin, ha. Ingat sa pag-uwi, tsaka ano ba yung mga pasalubong natin dyan, ha. Oh, meron bang may dalang donuts? At tsaka mga shakoy. Ano pa ba yung mga kalimitang pasalubong ni nanay at tatay? Sarap kung may lechon, manok at saka liempo, diba? Pwede ng pambaon bukas. Huwag nyo nang kainin ngayong gabi, bukas na po yan. Initin na lang. Oh, happy, happy listening din sa ating Team Sutoy. Oh, ano ba itong pangalan sa under sa supervision ni Nolram nga pala, ha? Oh, happy, happy listening sa inyo. At ang ating ding mga sweethearts dyan sa may Orozco minibus, yung mga pauwi na ng mga unit, ha. Good evening po sa inyong lahat. Tsaka Don Sals din para hindi magtampo, di ba? Mga gwapo natin mga drivers at kanilang mga pao na always po naka-Heart FM. Thank you so much! Oras natin 7:45. Magbabalik pa ako, well, more music. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.

0: 8:13 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Final hour na po ng programa nating Heartline. Siyempre kasama nyo pa rin Harvey Stone. Kumusta po yung mga ulam natin ngayon dyan, ha? Nakapaghapunan na ba tanan? O, yung mga wala pa'y kaon diya. Nako, kumain na kayo, ha? Sayang naman yung binili yung ulam kung bukas pa nyo kakainin yan. Diba? Kaya nga sabi, kapag mabango, kainin mo. Mm. Happy listening kay Marifel, ha? Ang sarap naman ng luto ni Marifel, yung lomi, diba? Inspired by, ano ba, yung mga pinakasikat na lomihan dito sa CDO, ha? Doon siya na-inspired. Pero for sure, mas masarap yung lomi na luto mo, Marifel. Especially kung magpadala ka ng sample dito. Diba? Yung mga, ano ba yung mga pachamba-chamba na mga recipe natin. Mas masarap yan, diba? Oh, para at least ma-share mo rin kung gaano kasarap yung luto ni Marifel. Ay, yung mga kumakain ngayon dyan, mga kasilingan ni Marifel, ha? Tsaka yung ano ba yung team nyo dyan? Si Team Turok Butoy dyan sa may sa may La Paz Dos, ha? Sa may sa may lapasan, oh, di ba? Happy listening po sa inyong lahat dyan. Ay na din po sa ating mga Sika drivers dyan po sa may Santo Niño lapasan. Shoutout po sa inyong tanan din, ha? Yung mga sweaters din natin na wala, aga-aga pa, inaantok na, di ba? Kasi busog na kasi, eh. O dapat right every kain daw natin, at least we'll make 10,000 steps, di ba? Yun ang pinaka-healthy daw na gagawin natin. O, di kaya maglakad-lakad lang. Huwag ka munang umupo o humiga pagkatapos mong kumain, di ba? Kung medyo busog na busog ka, wala, take a walk. Kung gusto mong may kasabayan, ako, kita-kits tayo dyan sa may Makasandig Boulevard, ha? O, dyan tayo minsan naglalakad. Or minsan dito din sa may Burgos. O, dito sa may bandang Burgos, malapit sa kanilang George. Anyway, kita-kits tayo sa daan. Happy listening din kay Mommy Elaine Gales. Maraming salamat sa Gales family, kay Sir Nicholas Gales. Sir, kumusta? Oo, magparamdam ka dito, ha, kung nakadaog na po ka di, ha. Swerte ho na ba ni si Sir Nicholas Gales, o, di ba? Oo, maabot na din yung grasya din. Maraming salamat sa inyo muli, sir, ha. 8:16 ang oras natin. Magbabalik pa ako with the music from Peter Karma. Dito pa rin yan sa ating programa, Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko tungol sa akong ulo. Mida ko na din siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-citiscan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Buginoon. 8:34 ang oras natin, sweethearts. Kumusta na po? Tapos na bang kumain? Nakapaghugas na ba ng plato? At saka nag-shower na ba? Di ba? Oh. Pero ang aga-aga pa para matulog, di ba? Especially yung mga bukas yung trabaho nila, nasa mga alas 9 pa. Ako pwede pa matulog mamaya, ha. Pero kung kailangan mo talagang gumising ng maaga, kasi yung iba naman is yung mga, ano ba yun, mga fitness buff natin. Talagang mga as early as 4 o'clock. Ako, tumatakbo na yan, ha. Tsaka nag-alsa na naog mga barbell, mga dumbbell nila dyan. Anyway, happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweeters natin ngayon, ha, na bibong-bibo sa larong Beakle Ball. Ako! Pero ang dami pa namang issue na pinupukol dito sa pickleball natin, no? Oh, depende naman siguro. Kasi yung iba naman kasi, iba nang damay pa, nagyaya. Meron daw nagyaya sa kanila ng pickleball, pero iba yung lugar na pinupuntahan. Ayun! Nasaks pa ni Mrs. Nako, grabe. Kaya nadamay yung pickleball, di ba? Dapat clean fun lang tayo, ha? Oh. Shout out sa ating mga sweethearts ngayon, sa lahat ng mga court natin dito sa CDO. Maraming salamat po sa pagkikinig, ha. Yung mga drivers natin na nasa sasakyan lang nila, tumatambay, nag-wait kay amo. So, shout out sa imo, ha. O kung meron kayong time, mag-message kayo sa akin 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. O siya, padayon daw with more music. Of course, dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music

0: Station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagidnon, 8:45 ang oras natin, sweethearts. Final break ng programang Heartlines. But syempre kasama nyo pa rin Harvey Zone on a beautiful Tuesday evening. Batiin natin ng happy happy 41st birthday. O, pauwi na sila ngayon ha. Oh, sa iyong pinakagwapang asawa na si Iris Balaba. Happy, happy birthday to you mo, Iris. Ha? Swerte kayo, umbana. Haskang gwapa sa asawa. Swerte po kayo ang asawa. Gwapo po kayo, umbana. Buutan po ng bana, ha? Ingat po kayo sa pauwi nyo dyan sa may Balubal, ha? At saka maraming salamat talaga sa pagpaminaw diri kanunay sa Heart FM. Ingat po! Hope to see you soon! At saka batiin din natin ng happy, happy listening, ha? Sina to? Yung mga nag-board dyan sa bahay nila ni Lola Amy, ha? Happy, happy listening kay Delia and also kay John John. Maraming, maraming salamat po sa inyo, ha? At wala. Oh, naka-Heart FM na sila. Nahawa na sa mga... ating mga sweethearts natin dyan sa may kamamanan na ha. Oh, happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Syempre naman ang ating BBQ family. Good night din kay Marifel. Maraming maraming salamat Marifel ha. Ikaw po amping kanunay ha. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Patag. Yung mga balutan natin dyan. Ako ang sarap. Bakit nga pala ang sarap ng mga balot natin dyan sa Patag ha? O murag diag yung nagtapok. Tagagabi igyo, daghan kayo mang mamalutay. Dagay diyan nagluto og balot. Ang sarap-sarap talaga. At saka yung suka nila. Nako, grabe. Asim na asim yung suka nila. Sing asim ng ex mo. Diba? O, kada patak ng suka dyan sa balot, naalala mo yung ex mo. Nako, ang saklap. Anyway, happy happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Maraming maraming salamat. Oras natin, 8:47 na, playing you my last set of music. Of course, before wrapping up the show. And I'll be back with the music actually from Bruno Mars. Ang kabayanan yan, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate-an.
3: May buhay sa makabuhay.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 9:33.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro,

0: Heart FM time. It is now 10:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:32. This is Heart 92.7, Cagayan Yolo. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

Heart FM Time. It is now 1:17. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 2:30.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM, Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-baro.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: yung mga presyo karon.
1: Ang akong isa ka gatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Hay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
5: The price is rice overload.
2: The price is rice overload.
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
11: Can you feel my heart?
12: This is
2: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gaya Deora City, 93.7 FM Buginon. Hey, we got 15 after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Kamusta po kayo lahat? Araw ng Miyerkules, third day of the week. It happens to be the seventh day of the month. Asyente na po sa buwan ng Oktubre. Mm-hmm. Panibagong araw na naman. Ano pa nga ba? Naningkamot na saan? Sa'yo kaayo ang ato mga sweetheart, mga driver. Siyempre pa, naningkamot na saan? Sa'yo kaayo nagmata ang atong mga nanay, ang atong mga auntie. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga mami. Sa lahat ng mga mothers out there. Di ba nga nasa kusina na? And how about the uncles? Ha? Yung mga tatay naman natin, the fathers out there. Magandang umaga din. Yung mga maagang gumising na mga tatay. Lahat na natin. Tatay, nanay. Nagkaonog, tinapay. Magandang umaga! Of course, Jason Steele, ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Ano ba na plano ninyo para sa araw na ito ng Miyerkules? Pwede ba? Ibarites nyo naman sa akin yan, yung mga planong yan. Baka lang. Oo, baka naman pwede. I-text muna ako, dali na 0961-8924-927. Again, ha? The 0961-8924-927. Dali! Ano ba ang plano mo para sa araw na ito? Ako ng blaha sa mga music natin, ha? Yung mga magpapagana sa atin ngayong umaga. Teka muna, may dala pa akong bugas at saka groceries para sa mga bagong mananalo. Abangan natin, no reason, ha? Para naman maglipad pa. Dapat nakatutok lamang. Kasi naman, good music. Tapos may mga papremyo pa. Lingaw-lingaw pa ta. Naunsa ba? Saglit, magka-commercial break muna ako, ha? Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Good morning, mga sweethearts! Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko!
1: Hard 92.7.
2: Lahi ragyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangan 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM buginon 8:30 after 6 o'clock yan ang ating oras. Oy, teka muna, let's sa tingin Cobb Joe. Oy, good morning ha, ang dami agad natin texter. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga maagang gumising at nagsibag text na ngayon. Oy, good morning sa Bahar family, mga taga barangay Puntod, Block 2 Puntod. Bar family, shoutout sa inyo. Kumusta po kayo dyan? May buntag. Sila lang. All the way from Upper Carmen. Magandang umaga po sa inyo. Nakakailan ba mga music ninyo? Oy, I'm feeling nostalgic now. Should I say, reminiscing now my past love affairs? Ay, talaga ba? Wala pa kayo ng alas 5 ng ano yan? Ng umaga. Eto, good morning! Ang Orozco Bugo Igpit Route Bus Number 29, yung driver na si Lee at saka yung pao na si Juvie. Huwag sa kanila mga pasahero, gandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ay, talaga naman. Sana swerte ang inyong wadwad ka ron. Diba? Ang family daw niya sa maramang magandang umaga. Kina Yoyong Gloria, kay Reinhardt, kay Mama Nez, kay Ken Ken, nag-inom ng coffee, naminaw sa Hard FM, ay buntag! Nagagsalamat. O, sige. Ibang hindi pa nagkakapi dyan, ha? O, sige na, bango na. Tapos magkapi na. O, normal na daw ang signal, Jason Steele. O, sa may bahagi ng Don Carlos. Very good! Sa ating mga, ang tawag dito, ating mga correspondents dyan. Signal correspondents. Maraming tiwai. Magandang umaga, Micaela Store. Sa iyo kayo nagmata, Sherlyn de Aguila, Zone 1, Buara, Bayabas. Magandang umaga. Thank you! Sana'y maganda rin ang mga pagising natin dyan. Ha? Dami agad nagtatexto. Dagan kayong naminaw karong buntag, bay. Sige, panayin lang ha sa pagpaminaw. Mamaya, naku, abangan natin ang ating pinakaunang draw para naman sa ating The Price is Rise Overload na mananalo po ng bugas at ng groceries. Oy, si Sir Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Magandang umaga, Sir Jimmy. Yeah. Amping sa pagmamaneho. Commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik ba tayo with more? Good morning, everybody. Magandang umaga po, mga sweethearts. Panayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Order City, 93.7 FM going on. Hey, 44 minutes after 6 o'clock, oras sa ating sa atin ng Playtime Entertainment Board for Happiness. Isang magandang umaga. Shoutout muna. Ang dami nito mga to. Teka muna. Bawasan natin ha. Good morning, Kina Marisa Payagan Balansang. Good morning daw, naminaw din sa may Alani Blantaman Buginon. Basta Hard FM dun ko. Oh, Hard FM akong ginapaminawan. Si Sir Jimmy Sparkle Honda. Sabi niya, oy, maraming salamat Sir Jimmy sa Lanzones. Doon paparating pa lang, pero thank you. TYTY, ang bigis sa pagda-drive ha. Eto, good morning! Dallas family, naminaw na karong bundang. Si Tatay Nicolas at saka si Mami Elaine, sabi niya naminaw karon samtang kamulo o pangape. Elaine Gales din, magandang umaga po sa inyo mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Thank you. At normal na daw ang signal. Maraming salamat po sa inyo ha. Si Shadrack. Shadrack, good morning. Thank you so much for listening. May buntag sa imuha diha sa may Don Carlos. Hi, good morning mga taga Kapisnon, Gauswagan, nakikinig din sa atin, Binglags. Araw-araw, mga pita. Bino tayo sa Hard FM. Thank you ha. Ma'am Christine, all the way from Aramag, Buginon, magandang umaga. You know. Salamat po. Sabi niya, papilasad ko sa anang The Price is Rise B para makabugasad ko. Sherlinda Aguilar ng Zone 1, Buara, Mayabas. Magandang umaga po sa inyo. Sige po, padayin lang mo sa magpaminaw ha. Si Ma'am Sherlinda Aguilar. Yan lang mo ang top secret para makadaog ka ng bugasan sa kanang grocery. Ang padayon nga pagpaminaw. Start right now, 6:45. Eto na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw! Roleta! Select! Ang aming studio, matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Bameda Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops, makabalan! Puro tayo ng isa. Ang address, Punta Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Punta Makabalan, Katrina Gul. Katrina Gul. Congratulations, Katrina Gul. Ayan, Gul. So, siya lang pang apelyado mo, Gul. Nakadaog ng bugas at groceries, Katrina ha. Ang Punta Makabalan, ganun din. Ito pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa ng bigas at groceries. Michelle Aranado ng Consolacion. Michelle Aranado ng Consolacion. Ganoon din si Ruby May Bertuadaso ng Upper Nazareth. Ruby May Bertuadaso ng Upper Nazareth. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Nino Assis ng Consolacion. Nino Assis ng Consolacion. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganoon din si Ray Danga. Ray Danga ng Kitoda Taxi. Ray Danga ng Kitoda Taxi. Congratulations. Punta ka dito ha. Punta kayo dito. Nauna, pwede na. Valid ID lamang ang kailangan para makapag-claim kayo ng inyong mga pa-premium bugas at groceries. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik ba tayo with more? Uy! Standby lang mga sweethearts!
1: Heart 92.7

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Diet Tari Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Diet Tari Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, Bibisara Duterte, itinagi ang mga paratang ni Gracioso.
5: Pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino lampas na sa 5.5 billion pesos.
4: Sa balitang nasyonal para na Estrada, Lacso nagpalitan ng pahayang sa kondisyon ng Senate office.
5: Headline naman sa ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan para sa bagong government complex sa CDO. Piniyagan na pag-aralan.
4: Samantala sa balitang lokal pa rin, People's Day para sa IP at Lumad Communities, inulunsan sa Cagayan de Oro.
5: At CHO, hindi kayat ang mas malawak na pag-unawa sa mga individual na may ADHD.
4: Samantala sa balitang lokal pa rin, isami sa Rental 2026 budget. May ilang napansing hindi pagtutugma ayon sa DBM-10.
5: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, DTI Bukidnon, nagikayat sa mga mamimili na alamin ang kanilang mga karapatan.
4: Balay-balay Schools Division nagpaalala sa responsable paggamit ng AI sa edukasyon.
5: At balitang Bukidnon pa rin na mahigit 400 benepisyaryo ng tupad sa Kadingilan lumahok sa orientation at contract signing.
4: Sa atin na mabalitang Mindanao, siyam na farm to market road project sa Damal del Sur kasama sa 872 million pesos na infrastructure program.
5: At headline sa ating balitang international, US kinilala ang karapatan ng Saudi Arabia na ipagtanggol ang sarili.
4: Sa iba yung dagat pa rin mga taga-suporta na dating Prime Minister ng Pakistan si Imran Khan, ipinanawagan ang kanyang kalayaan.
5: At headline naman sa ating balitang sports, Pilipinas, nabtala ng 29 na medalya sa katatapos lang na Asian Games.
4: At sa ating showbiz balita, SB19, kumanta para sa ASEAN 2026 official song.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Oktubre 7, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
5: Nel R. Shaga.
4: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
4: Oras natin ngayon, alas 7:22 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM,
4: Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nag-uugnay sa kanya sa ilang insidente. Sa isang press conference sa Davao City, binasa ni Duterte ang kanyang affidavit bilang tugon sa mga aligasyon ni Gracioso. Ay sa Vice Presidente, formal ay hahain ng kanyang kapwang affidavit sa Webes, Oktubre 8. Dinilaw din ni Duterte na hindi siya tutugon sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment trial at sa mga aligasyong ibinabato sa kanya ni dating Senator Antonio Trillanes IV. inihayag din niyang handa siyang dumaan sa lie detector test.
5: Sa hiwalay na balita, nilinaw ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang kontrobersiya sa kondisyon ng dating tanggapan ng Senate President pro tempore na kanyang iniwan matapos ang turnover. Ayon kay Estrada, sariling pondo niya ang ginamit sa karamihan ng furnitures o fixtures at materyales sa opisina, kabilang floor tiles, glass panels, light fixtures at cabinets, dahil hindi umano sapat ang budget ng Senado. Iginiit din ang kanyang kampo na bahagi ng regular na proseso ang renovation at muli paggamit ng mga materyales sa bagong tanggapan at walang nasayang na pondo ng bayan. Samantala, itinanggi ni dating Senate President pro tempore Ping Lacson ang naturang pahayag. Ayon sa kanya, walang tinanggal o sinira ng i-turnover niya ang opisina kay Estrada noong 2022 dahil government funds ang ginamit niya sa refurbishment nito.
4: Para sa atin, alas 7:24 ng nagmamadaling umaga. Samantala, pangunisanin ng ating balitang nasyonal, pumalo na sa mahigit 5.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na matinding El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng NDRRMC, nasa 201,322 magsasaka at manging isda na ang direktang naapektuhan ng tagtuyod, habang 388,375 katao o 104,149 na pamilya ang nahihirapan dahil nga sa epekto nito. Pinakamatinding tinamaan ng Region 2 na sinundan ng Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Samantala, 106 na lungsod at munisipalidad na ang isinailalim sa State of Calamity, kabilang na ang 66 na lokalidad sa Region 2. Naglaan naman ang pabansang pamahalaan na mahigit 39 na milyong pisong ayuda para sa mga apektadong pamilya. Aras natin 7:25 na nagmamadaling umaga, sumayin nyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
4: Sa ating balitang lokal, binigyan ng 21st City Council na pahintulot ang kahilingan ni Mayor Clarix Uy na makipag-usap at makipag-negosasyon sa mga bangko para sa planong 8.5 billion pesos na loan ng lungsod na nakalaan para sa pagbili ng lupang pagtatayuan ng bagong City Hall o Government Complex sa Uptown Cagayan de Oro. O dito pa rin sa lungsod, 15 konsehal mula sa majority ang bumoto pabor sa panukala, habang 3 miyembro ng minority ang bumoto laban dito. Nag-abstain naman si konsehal Junjun Rodriguez. Ang kinamajority floor leader Edgar Cabanlas at konsehal Alam Lim, layunin ng government complex na malalapit o mapalapit sa publiko ang mga tanggapan ng pamahalaan at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo. Gayunman, nagpahayag naman si Konsehal Evie Imano ng pangamba sa kakayahan ng lungsod na bayaran ng naturang loan at sa magiging epekto nito sa pananalapi ng lokal na pamahalaan.
5: Sa wala naman na balita, isasagawa ang isang Special People's Day para sa Indigenous People IP Sector ngayong araw, Oktubre 7 sa City Tourism Hall. Pinapayuan ng mga IP na magdala ng valid government ID at photocopy nito, bagong reseta para sa medical assistance at barangay certificate of indigency na nagsasaad ng layunin na pagingin ng tulong. Para sa mga higaw noon na nais lumahok, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tribal leaders o limbobongan. Isinasagawa ang aktibidad bilang bahagi ng paggunita sa National Indigenous Peoples Month ngayong buwan ng Oktubre.
4: Aras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Hinikayat naman ng City Health Office o CHO ang publiko na mas maging maunawain at suportado sa mga individual na may mga Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD kasabay ng ADHD Awareness Month ngayong buwan. Ipinaliwanag ng CHO na ang ADHD ay isang neurodevelopmental condition na maaaring makaapekto sa atensyon, self-regulation, pagpaplano at pag-oorganisa. Binigyan din at tanggapan na hindi dapat ituring ang ADHD bilang simpleng katamaran, kawalan ng disiplina o masamang pag-uugali dahil hindi ito dulot na maling pagpapalaki ng mga magulang. Hinimok naman ng CHO ang mga pamilya, guro at komunidad na palawagin ang kanilang kaalaman tungkol pa rin sa ADHD at lumika na mas inklusibong kapaligiran para sa mga individual na may ganitong kondisyon.
5: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, may ilang hindi pagtutugma sa 2026 budget na pamahalaan ang panalawigan ng Misamis Oriental na napansin ng Department of Budget and Management o DBM Region 10. Ayon kay Board Member Romel Maslog, Chairman ng Committee on Finance and Appropriations, kabilang sa findings ng DBM 10 ang mga hindi tugmang figures sa ilang bahagi ng budget. Napansin din umano na mas mataas ang pondong nakasaad si Annual Investment Plan o AIP kumpara sa appropriated budget na naaprubahan. May mga budget item din umanong isinama sa appropriated budget na wala sa AIP at sa proposed budget ng lalawigan. Anke Maslog, patuloy na pinag-aaralan ng sangguniang panalawigan ang mga natukoy na findings at observations upang maitama ang mga ito at matiyak ang pagsunod sa mga kaukulang proseso bago matapos ang 2026.
4: Aras natin dala 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating maising commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ang mga balita mula sa Mugidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises.
9: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: This is Heart 92.7.
13: 92.7.
12: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
4: Aras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
14: Heart FM Balita.
4: Live tayong napapakinggan sa bayan. Sa dalawang himpilan po ng Heart FM, sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
14: Heart FM Balita.
4: Ito rin sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7.
14: Heart FM.
4: Samantala, sa atin namang naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages. Ito pong dalawang Facebook pages, si maaari po inyong i-follow. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
14: Heart FM Balita.
4: Ito sa ating live, magyari po lamang na pakishare nito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga greetings. O tinatawag natin shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa bandang hulihan o sa dulo po ng ating balitaan.
14: Heart FM Balita.
4: Aras alas 7:32 sa nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
14: Heart FM Balita.
4: Hinimog ng Department of Trade and Industry o DTI Bukidnon ang publiko na maging mapanuri at responsable sa pamimili. Ito'y kasabay na pagdiriwang ng Consumer Welfare Month ngayong buwan. Sa isang panayam, ibinahagi ni na DTI Bukidnon Provincial Director Famela Raquel Villanueva at Chief Trade Industry Development Specialist Junar Merla ang mga programa at aktibidad ng ahensya na nakatuon sa pagsusulong at pagprotekta sa karapatan ng mga consumer. Binigyan din ng mga opisyal ang kahalagahan na pagiging maalam sa preso, kalidad at pamantayan ng mga produktong binibili, lalo na ngayong papalapit ang holiday season. Pinayuan ng DTI ang mga mamimili na suriing mabuti ang mga produkto bago bilhin. Ikumpara ang presyo at alamin ang kanilang mga karapatan upang makaiwas sa mapanlinlang o hindi patas na transaksyon.
14: Heart FM Balita.
5: Samantala, hinimok din ng Malebolite City Schools Division ang mga guro na maging maingat at responsable sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI upang matiyak na makatutulong ito sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ayon kay Malebolite City Schools Division Superintendent Dr. Cherry May Limbaco Reyes, maaaring gamitin ang AI bilang karagdagang kasangkapan ng mga guro, partikular sa paghahanda ng learning materials at iba pang instructional task. Gayunman, binigyan diin na hindi dapat palitan ng AI ang mahalagang papel ng mga guro sa paggabay, pagtuturo at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga mag-aaral. Samantala, kinilala rin ng Division of Malebolite ang pangangailangan na madagdagan ang bilang ng mga guro sa ilang paaralan dahil sa mataas na bilang ng mga mag-aaral sa bawat klase.
4: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hari ng ating balitang Bukidnon, kabuang 440 benepisyaryo ng tulong paghahanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa Tupad. Ang lumahok naman sa isinagawang orientation at contract signing sa Kadingilan, Bukidnon. Isinagawang aktibidad ng local government unit ng Kadingilan, katuwag na ang Department of Labor and Employment at DOLE, binagbahagi ng magbabatubad ng programa para sa mga kwalipikadong disadvantaged at displaced workers. Samantala, tinalakay sa orientation ng mga tungkulin at responsibilidad ng mga benepisyaryo, work guidelines at iba pang mahalagang paalala upang matiyak ang maayos sa pagpapatupad ng programa. Layunin ng Tupad na magbigay ng pansamantalang employment assistance sa mga kwalipikadong manggagawang nangangailangan ng kabuhayan at ng trabaho. Itama inyo mga orasan, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Oras at isa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa. Ngayon naman, dumako tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
10: Heart FM, Balitang Mindanao.
4: Sa ating Balitang Mindanao, Siam na Farm to Market Road Project sa Davao del Sur, kasama sa 872 million pesos na infrastructure program. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
13: Kasama ang Davao del Sur sa mga lalawigang makikinabang sa 872 milyong pisong Farm to Market Road Program ng Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways sa Davao Region. Formal nang nilagdaan ng dalawang ahensya ang kasunduan

0: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7.36 siya, nagmamadaling umaga. Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
0: Kinilala ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang karapatan ng Saudi Arabia na ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng Houthi rebels. Ayon kay Rubio, kapwa may karapatan ng Saudi Arabia at Yemen na protektahan ang kani-kanilang bansa laban sa mga banta ng seguridad. Sinabi rin na Rubio na kumikilos ang Estados Unidos alinsunod sa security agreement nito sa bansang Saudi Arabia. At natandaan ilang mahalagang infrastruktura ng Saudi Arabia ang naging target ng mga pag-atake ng Houthi rebels.
2: Sa iulay naman na balita, nagtipon ang mga taga-suporta ni dating Pakistan Prime Minister Imran Khan at nanawagan para sa kanyang pagpapalaya. Ayon sa pamilya ng 74 na taong gulang na dating leader, lumalala ang problema sa paningin ng kanyang kanang mata at halos hindi na umano ito nakakakita. Iginit ng pamilya na wala pang sapat na hakbang mula sa prison authorities para matugunan ang kanyang kondisyon. Si Khan ay naharap sa mahigit 100 kaso at nasentensyahan na mahigit sa 17 taong pagkakakulong kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa katiwalian at paghawak sa state gifts at classified information. Nakakulong si Khan mula Agosto 2023 habang nakakulong din ang kanyang asawang si Bushra Bibi kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanila.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang pampalakasan, makasaysayang nagtapos sa Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan matapos makasungkit ng 29 na medalya sa pagtatapos ng palaro noong Oktubre 4. Ito na ang pinakamaraming medalya ng bansa sa Asian Games sa loob ng 6 na dekada mula noong 1966 sa Bangkok, Thailand. Nagtapos sa Pilipinas sa 17th pwesto matapos makuha ang 4 na ginto, 10 na pilak at 16 na tanso. Nanguna naman ang China sa medal tally. Nagamat hindi nalampasan ang 4 gold hole noong 2018 Jakarta, Palembang at 2023 Hangzhou, itinuturing pa rin ng Philippine Olympic Committee na matagumpay ang kampanya ng bansa.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Oy, another reason to celebrate dahil kumanta o kakantayin ng P-pop group na SB19 para sa Together in Motion. Ang opisyal na awit ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026. Inilabas itong weekend ang music video na tampok sina Pablo, Josh, si Stel, si Ken at Justin na nagtatampok sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansa sa Southeast Asia. Ayon kay Tourism Secretary Daita Angara Matay, napili ang SB19 dahil sa impluensya nito sa pagtataguyod ng kulturang Pilipino, turismo at creative industry.
0: Ow!
2: Ang Pilipinas ang kasalukuyang chairman ng ASEAN at nakatakdang i-host ang 49th ASEAN Summit and Related Summit sa Metro Manila mula Nobyembre 16 hanggang sa 18.
0: Nako, tayo pala ang chairman.
2: Congratulations. Oo, oh, oh, para ipinasa ata last year sa atin yung chairmanship ng ASEAN.
0: Aba, hindi ang mga miyembro niyan, mga nasa Asia.
2: Ay, oo naman.
0: Talagang. Hindi, congrats sa atin kasi patuloy tayong hinaharas ng China. Oo. At panay ang paghahain natin ng diplomatic protest. Okay, kailan lang? Nung isang araw lang, ha? Ay talagang matindi na naman yung ginawang pangaharasan naman ng bansang China. Akalain mo ba namang merong nagda-dynamite fishing? May nagda-dynamite fishing at sabi daw yun ay mga Chinese vessels at mga mangingisda ng China. Pero itinanggi po ng China na hindi daw kanila. Pero subalit natapwat. Akalain mong ine-escortan sila ng Coast Guard ng China.
2: Ay.
0: Oo.
2: So sino yun? Eh malamang.
0: Bakit mo i-escortan kung hindi pala Chinese vessel yun?
2: Alangan naman Filipino vessel yun.
0: Alangan naman, di ba?
2: Oo.
0: Ikagaling. Matatalino talaga itong mga ito.
2: lahat yan ay sana ay maging okay na ano. Kasi parang ilang taon na din natin yang tinitiis at pinoprotesta.
0: Hindi lang taon, dekada na.
2: Dekada na nga, oo. Tapos ayan, may mga prueba naman tayo na atin naman talaga yan.
0: Ay, congratulations. Kasi ilang mga isla na po ang nakuha ng China.
2: Ayun na nga.
0: Oo. May mayroon na po mga infrastructure.

0: kultura na katayo doon.
1: At ano, siyempre, tayo, sa realidad din naman talaga. Malakas naman talaga ang bansang China. Oh. Pero anin mo pa yung mga balikatan exercises, yung mga, di ba? Kasi hindi lang naman tayong bansa ang nag-ano eh.
2: Yes. May mga bansa din naman ng mga allies ng Pilipinas na tinutulungan din tayo to protect our... Alam mo yung pinuprotektar mo yung own territory mo?
1: Hindi natin makakatikim ng burot niyan.
2: Ay, nako.
1: Pag nakuha na ng, nako, bibili na tayo ng burot. Mahal na ang burot kasi mahal i-import na natin sa kanila. Ay, burot, pero... burot, na yung burot.
2: Gikan China.
1: Gikan China. Buyot na to. Buyot.
2: Pero positive naman tayo na sana ay maging okay na. Madaan sa tamang proseso at paraan.
1: Uh-oh.
2: At mahinahong ito ay mapag-usapan.
1: Abay, binapangga-bangga lang tayo. Binawater-water cannon lang tayo. Binamanuveran lang tayo ng delikado. Talaga naman. But anyway, hindi ko rin alam kung paano ang gagawin. Ano? Yes. Hirap din naman lumagay sa posisyon ng ating Commodore. Pero sabi, matapos na yan.
2: Matapos na.
1: Diba? Makapag-swimming na sa West Philippines. Makapag-jet ski doon.
2: Ay, ang ganda doon. Ang ganda doon. Ay, nakita ko yung... May mga documentaries kasi, di ba? Saludo ako sa mga media personnel, sa mga reporters
1: na talaga
2: pumupunta doon. Diba? Who's showing the real-time
1: correct
2: situation doon po sa West Philippine Sea. Yung atin pong mga... sundalo na
1: ang ganda ng dagat doon eh.
2: Ang ganda, diba? Sobra.
1: Gusto mo tumira doon?
2: Ay, pwede naman.
1: Baka magkaroon ka na ng ano doon, ng biyanan doon.
2: Ay, baka doon ko nga mahanap ang ating hinahanap.
1: Pero magbabantay ka sa West Philippine Sea.
2: Ay, wala yung problema.
1: Wala.
2: Ako pang tagapagluto nila ng isda.
1: Talaga naman. Ikaw ang prinsesa doon. Sige.
2: Ayan na. Pero on the brighter side, it's really a good thing to know. Ito na nga, ano, aside sa nakuha natin yung 29 medals sa
1: Asian Games.
2: Congratulations kina Carlos Luyo, Yulo, Dios,
1: Edwin, Edwin Obiena.
2: At si EJ Obiena.
1: EJ pala, Edwin.
2: Yung mga...
1: Kasi hindi nga dahitan ako.
2: O yung mga gold medalist natin sa lahat ng mga athletes, sa lahat ng mga nagpresenta sa Pilipinas. At ito rin, another proud moment of being a Filipino is when SB19, ito makasaysayan din to.
1: Sila ang kakanta. Diba?
2: Sila ang pinaka-first nakakanta na official ICN 2020.
1: Together in motion.
2: In motion.
1: Yung pala yun. Pero maganda ha, narinig ko na yung ano niyan.
2: Narinig ko na yung
1: konting part lang.
2: Ang ganda, di ba?
1: Ang ganda.
2: And sila ngayon, kauna-una ang Pilipino na nag-perform doon sa Lollapalooza. And this is another proud moment.
1: Silang kakanta.
2: Very good.
1: Sa malamang mag-perform yan sa opening ng ASEAN 2026.
2: At saka yung ASEAN Summit, pag-uusapan nila, very important thing na pag-uusapan nila kasi sa mangyayaring Super El Nino, hindi lang naman ang Pilipinas din na maapektuhan. May mga bansa din sa
1: pag-uusapan din.
2: Asia.
1: Maraming yung, tubig naman yung event na yan. Kasi summit.
2: Iba yun. Pero malamang, uulan talaga ng tubig.
1: Summit yan eh.
2: At saka siguro pag-uusapan din yung magiging stand ng ASEAN for yung
1: West Philippine Sea.
2: Yung itatay yung AI.
1: Dito sa Pilipinas.
2: Dito sa Pilipinas, AI natin. Hub.
1: Anong pangalan nun?
2: Pax Silica.
1: Abangan natin lahat yan.
2: Tingnan natin kung ano magiging usapan nila tungkol dyan.
1: Sige. Maraming salamat sa Incheca sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
3: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Ay, 7:46 na ng umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito?
3: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kurata na nara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
4: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina galing po tayo ng Cookman. Maluwag pa naman ang Cookman. Maliba na lang dyan sa may intersection ng Cookman Public Market. May slow moving dyan. Nagkakating tayo sa banda po ng Gusa Galaxy. Intersection papunta po ng Coastal Road. May build up na po dyan. Heavy traffic na po dyan. Yung papasok sa Cagayan de Oro City. Dito tayo, Omar at Nel. Dito tayo sa banda po ng Lapasan. May build up na po dito sa banda ng Lapasan. Lalo na po dito banda papunta po ng intersection papunta ng Kampalagar. May slow moving na po dito. Diretso tayo papunta po ng CM Recto. Maluwag pa naman sa ngayon ang CM Recto, Omar at Nel.
1: Ayos, may pasahero ka sa oras na to.
4: Yes, si ma'am.
1: Sige. Ingatan si ma'am at ingatan ang pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report, HPG Joseph. Why Kuratra Nara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Why Kuratra Nara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
3: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Itama inyo mga orasan, alas 7:47 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Oktubre 7, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
3: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Duterte itinanggi ang mga paratang ni Gracioso.
2: Pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino, lampas na sa 5.5 billion pesos.
1: Estrada Lacson, nagbalita ng pahayag sa kondisyon ng Senate office.
2: At headlines sa ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan para sa bagong government complex sa CDO. Pinayagan ang pag-aralan.
1: People's Day para sa IP at Lumad communities, inulunsaan dito sa Lungsod.
2: At balita lokal pa rin, CHO inikayat ang mas malawak na pag-unawa sa mga individual na may ADHD.
1: Samantala, Misamis Oriental 2026 budget, may ilang napansing hindi pagtutugma ayon sa DBM-10.
2: Headline naman sa ating balita, Bukidnon DTI Bukidnon nagikayat sa mga mamimili na alamin ang kanilang mga karapatan.
1: Balay-Balay Schools Division nagpaalala sa responsableng paggamit ng AI sa edukasyon.
2: At mahigit 400 benepisyaryo ng tupad sa Kadingilan lumahok sa orientation at contract signing.
1: Abadala sa ating balitang Mindanao, Siam na Farm to Market Road Project sa Davao del Sur kasama sa 872 million pesos na infrastructure program.
2: Headline naman sa ating balitang international, US kinilala ang karapatan ng Saudi Arabia na ipagtanggol ang sarili.
1: Mga taga-suporta naman ang dating Prime Minister ng Pakistan si Imran Khan, ipinanawagan ang kanyang kalayaan.
2: Headline naman sa ating balitang sports, Pilipinas nagtala ng 29 na medalya sa katatapos lang na Asian Games.
1: At sa ating showbiz balita, SB19 kumanta para sa ASEAN 2026 official song.
3: Heart FM Balita.
1: Aras natin! Uy! 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Uy, ito, makinig muna kayo mabuti ha. O, kada bulan, problema na po nato ang mga bayro nun ha. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-Bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive na sa GCash para diretsyo nang magamit pambayad sa bills. Kasagaran sa pagdawat o papadala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants. Maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. 108,000 pesos ang pwede i-cash-in libre kada bulan. Maunga kung GCash, masayo ng kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mubiyahe pa. Libre pag yun ang cash in. Maunga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks and fees may apply to know more. GX Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Teka muna. Magilang tayo. Isa, dalawa, tatlo. Nako! No. Aba, October 7 today. Ilang araw na lang bago magpasko?
2: 79 days na lang. Yeehaw! Ayan na yung mga, narinig na natin yung mga nangangaruling. May nakadaan na ba sa inyo?
1: Wala pa, oo. Meron na yan, ano?
2: Oo, meron na, may, meron na.
1: May hanap buhay na naman ang mga bata.
2: Yes. Ay, naku, alam nyo ba dati?
1: Oo.
2: Ang mga ganitong buwan, di ba, syempre, yung mga kabataan natin yung dati, talagang nagsisimula na paggabi yung mga nangangaruling, yung mga 7 to 9 years old. Tayo, sasama natin yung mga ate at kuya natin dati na mga ngaruling. And at the end of the day, alam mo yun, ang sarap na may pera kang nahawa.
1: Diba? Na pinaghirapan mo. Alam mo yung mga perang galing sa pinaghirapan mo sa pagkakaruling, tapos bibili mo ng... dati kami, ang experience namin, pag di mga ngaruling kami. Matatapos kami, alas 9 ng gabi. Diretso na kami sa tindahan. Ibibili namin ice candy. Ganoon, diba? Kaya,
2: nakakatuwa.
1: Kaya marami na namang sipunin ng mga bata ngayong Disyembre.
2: Kasi lumalabas, madalas kasi di ba sa gabi ginagawa
1: yung galing. Lalabas sila. Uso na naman yung mga tambol-tambol, yung mga tansan.
2: Diba? Uy, alam, ngayon, ano na ha? Talaga performance level na yung ibang
1: iba
2: colors.
1: Iba na! Alam mo bakit? Naka-Bluetooth speaker na sila.
2: Oo, naka-Bluetooth. Tsaka ang galing na talaga. Grupo-grupo sila.
1: Diba?
2: Nakakatuwa talagang ando na yung diwa ng Pasko. Nararamdaman na unti-unti.
1: Ay, magandang ano yan. Mag-practice na tayo. Bahay-bahay na tayo dito.
2: Magandang income.
1: Wala naman kaming ginagawa sa gabi. Baka gusto nyo sa mama.
2: Nangangato ka mga Heart FM.
1: Heart FM carolers.
2: Pwede.
1: Diba?
2: Pwede. Pag-usapan natin.
1: Practice na tayo para makapangaroling tayo sa mga sweethearts natin.
2: Nananawagan po kami sa mga sa mga gustong sumali sa grupo namin.
1: Sa may bahay ang aming bati.
2: Diba? Mga ganon. Nakakamiss na.
1: Yeah, diba? Hala. Sige, hala. Mga pa-shoutout natin. Bira.
2: Mami Amy, magandang umaga. Hi to Mayor Miles. Lahat ng mga sweethearts natin dyan, ha? Sa Barangay Kamamanan. Hi to Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, Marisa Duroin, Leila Naluan, Raz, sa mga taga-Kamamanan, Kang Sheila Villacruzis. Safe driving always. Thank you, Mami Amy. Ayan, happy morning.
1: Hoy, Efren! Tama ka. 79 days na lang bago magpasko. Ang binalot na regalo, simula ng balutin.
2: Ayan
1: na. Mag-prepare na.
2: Ay, nako. Yes. Ready na kami, Sir Efren, ha?
1: Yeah, ready. Ninihanda na namin ang aming mga sarili sa pagtanggap ng mga yan.
2: Ang Gayem family, si Mami. Mami Lilian Puzon, Gayem. Ayan. Happy listening dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you.
1: Petion, Lola Lalang, magandang umaga po, mga tagahano po lang, Claveria. Thank you sa pagpaminaw.
2: And happy morning kay Loida de la Cruz. Good morning, watching from Barangay Manuto, Quezon, Bukinon. Hi to De La Cruz family. Magandang umaga. Dagang salamat.
1: Si Ate Jerino ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang umaga po. Ganun kay Revy Alerite Requinto. Yan, shout out. Galing sa Tugas. Saan yan?
2: Tugas? Parang Claveria ata. Claveria tama ba ako? Happy morning din sa Gales family. Kay Mami Elaine, Ma'am Jeline, Sir Nicolas. Ayan. Happy morning. Nakikinig sila sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Kung naitugas, napoy humok ka na.
2: Ay! Iba man. Iba yun.
1: Oh. Ate Bel, magandang umaga. Watching here sa Maylapasan. Shout out team Turok Botoy. Thank you so much. God bless and more power. Ang radyo ng heart ko. Wow. Say pamahaw di, Ate Bel. Mahaw.
2: Hello. Griko ng 28th birthday sa dalaga ni Mami Elaine.
1: Aba, dalaga na pala to.
2: Na si Sir Elaine May Nicole Gales. From Mama Elaine Gales.
1: Aba.
2: Happy birthday, Elaine.
1: Ay, happy birthday. Malamang may spaghetti na naman yan.
2: Elaine May Nicole. Parang junior ni Mami.
1: Oh, no?
2: Kasi si Elaine si Mami. Ito naman, Elaine May Nicole.
1: Aba.
2: Happy birthday.
1: Karen Torres, magandang umaga. Sabi niya, Pogi Doll. Yeah, magandang umaga po sa inyo, ha? Thank you. Watching and listening while nangape. Shout out sa ako nanak na si Lovely Luza Torres. Na going to work na amping always nak. Mama loves you so much. Yo.
2: Happy morning din kay Ate Michelle Jean Rakiron.
1: Yeah, magandang umaga.
2: Si
1: Andrea Ponsica Memoracion de Segen. Ang haba ng pangalan. Good morning, watching and listening. O mga taga-barangay 7 din dito, Burgos del Pilar.
2: Ay, ang dami na.
1: Dumami na sila. Aba.
2: Hi, happy morning. That's the CDO. Greet all our staff and students of that Technical and Driving School located just on my SM Uptown at Daffodil Street, Camellia Homes, Uptown CDO. And that's Driving School, Malaybalay. Likewise to the staff of Kimmer Hill, Viewpoint, sa may pagang poblasyon Quezon, Bukidon. From, I see Sir Tommy Hill.
1: Ah, si Sir Tommy.
2: Happy morning po. Ayan, maraming salamat.
1: Akalain mo yan. Oh, turuan. Nagtuturo sila ng drive, di ba?
2: Yes, yes.
1: Turuan niyo si George na magkabyanan.
2: Ang sabi ni Sir Tommy, hindi namin forte yan.
1: Hindi kaya. Anyway, Gina Sulit Arrabiano, Chads and Alan, Chads Can Alan, Kibawe, magandang umaga po sa inyo. Thank you.
2: Happy morning, Mami Marilyn. Ayan, sana di ka makahanap ng ang hirap kaya magkaroon ng... Yes, Mami. Baka di kami mag...
1: Okay, intindihan.
2: No worries, Mami.
1: Ano ba salita doon?
2: Pinoy din. Para ano, saan ba yung... I think the West Philippine Sea is may...
1: Kagayan yan eh.
2: Oo.
1: Anyway, tanong natin. Research natin kung anong kanilang iguhaid. Atero sa Olandres, Manja, Haidaw, kay Amy Balumadres, family, Olandres, Timbal, Manja, Alculea, family, Carpio, Balumadres. Magandang umaga po sa inyo, Atero sa...
2: Happy morning din. Ayan, good morning kay Ma'am Angelou Pitogo Gaed. Ay, may pahabol pala si Mami Rosa.
1: Uy!
2: Sabi niya si Leia Banak, Alec Ethan, Apolinar Gagang, Ayasi, si Dalmar Joy Page. Ayan, maraming salamat.
1: Yun, Angelou! May buntag. Jay Tagalog Dudes. Magandang umaga rin. Thank you sa inyong pagpaminaw.
2: And that CDO naman talaga. Oh, dagang salamat mo. Snacks on the way.
1: Ay, salamat ng marami po.
2: Maraming salamat po. Sir Tommy, dagang thank you.
1: Papunta pa natin si Jason, no? Manolo Fortich.
2: Ay, ingat, Manolo Church. Ingat.
1: Kawayanon Rafael Family. Magandang umaga.
2: Good morning. Ingat sa biyahe. Ayan, si Batangharke naman. Happy morning. Shout out sa Batangharke Band. Sa Bakal sa Family from Pangatukan, Bukidnon.
1: Aba! Talong, bacon, egg, corned beef, kapeng barako na mainit. Ay, miyan na bay.
2: Ate, pagulat bakit ko, ka ganyan?
1: Dinako ni Hipuson.
2: sige, hintayin mo kami ha.
1: Ito si Ate Phil, puro pagbabanta.
2: Sabi niya, abangan ka daw niya.
1: Puro pagbabanta to.
2: Ate, after nito ha.
1: Padalong
2: namin. Punta kami dyan.
1: Sige, binimo ha. Derek Ramsey is listening. Ay, magandang umaga mga taga Marfox. O Marfox sa Kugman Zone 2. Magandang umaga. Si Derek Ramsey.
2: Nakikinig sa atin. Pinsan mo.
1: Pinsan ko. Siya, sige. Sayang daw hindi siya walking distance. Okay lang
2: yan.
1: Na-invento naman na ang ano.
2: May sasakyan naman.
1: Hindi, na-invento na ang ano, ang Maxim.
2: Pwede naman yun.
1: Ay, si Riza nakuha harap na humabol pa. Ang harap family sa Malanang. Good morning.
2: Ay, happy morning.
1: Mm-hmm. Abangan natin, napakarami po mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito ng Miyerkules. Baka naman ikaw na ang mapalad na manalo ng bugas at groceries today.
2: Meron tayong announcement po sa page natin. Okay. Sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Mm-hmm. Meron po tayong post doon regarding a job hiring po.
1: Oy!
2: So, punta kayo doon for more details.
1: Yung bisitahin sa mga gustong magkaroon ng trabaho.
2: Yeah.
1: Aras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalab. Nag 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department. Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansina sa bahagi naman ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
2: Nel Arsaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: ihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito